0: And one of them is a Filipino. Okay, sige. So, why pasang balita nga may duwa, may upod ni siya, nga other Pinoy?
1: Wala pa, sir. Amo pala na siya na ginhingadlan.
0: Ginhingadlan.
1: No? Dr. Juan Carlos
0: Wala pa man Manalo. Siya point of origin, kundi in siya nga lugar sa Pilipinas.
1: Amo pa na ginakwa na itong sa news center.
0: Sige. Salamat,
1: Chay. Thank you, Chay. Sir JP.
0: Okay, sige. Hi. Yara na, for our breaking news from news center, isa sa mga Filipino nga missing sa Nepal... mud flow and flash flood. Amo si Dr. Juan Carlos Manalo. Wala pa sang additional information. Ano bala ining nga agin tawag ni sa doctor? Is it a doctor of medicine? Doctor of dentistry? Doctor of optometry? Or doctorate as advanced studies, postgraduate studies after masteral? PhD, or, I don't know, or any doctorate degree, or pwede man ba si Juris Doctor kung nagkwalo. We do not know yet. But ang klaro diri, isa siya sa pila ka mga members ng Trekkers Society. Base ang ilan ni purposes makaduto sa Everest Base Camp. We do not know yet. Bantay lang sa tuking mga update, sining balita kay Web Takabalo kung diin siya sa Pilipinas. Digit ang iyang address. Last report na nato ni Tan from Red, no? Last report na, so hindi ito magkuha after Red. Standby na ito mga reporters para sa hapon. Kapulisan sa Bacolod padayon nga ginahibalo ang suspect sa pagpamahog sa Bacolod City College. Red Salgado, K5 News Mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Chief.
3: Yes, KT5 JP padayon ang paghibalo sa katong Siniga Pulisan angot sa nagluntad dira yang pagpamahog kay KT5 JP sa Agosto 26 nga ginbilin dira iya sa isa ka CR. Kung magsulod kay KT5 JP dira sa may activity center sa Bacolod City College dira tampi sa likod gabanyo ginbilin dira isa ka sulat na ginbutang dira sa karton handwritten kay KT5 JP nga ti nakabutang dira nga pang-ubuson ta kamo naka-refer dira sa mga estudyante kag mga manunudlo kay KTM JP. Kag ginatan-aw ni Police Major Peter John Ramos kay biktima mo na sa pagbulik kay KTM JP.
0: Mm-hmm.
3: So dito sa investigasyon sa kapulisan natin dira sa Police Station 6 KTM JP, may ara sa witness ginatan-aw sa kapulisan natin na posible ba katudlo sa suspetsado nga nagbilin dira sa pagpamahog kay Mantik KTM JP. Pwede na siya actually matray pinaagi sa iya sining handwritten kung may ara sa ginapitigayon bilang mga examination or pag-fill up gara sa form gara sa eskulahan na kung posibilidad na makilalaan ini KFM JP ining suspitsado nga nagbilin gara sa pagpamahog. Sumukang KFM JP wala pa sa klase ng face-to-face ang Bacolod City
0: Kimakon mo nga halit, no? Hamakon mo nga halit sa mga estudyante. Hindi ka eskwila, mayo kay buod ng muamo niyo.
3: Gani, magkakita yung JP.
0: Ikapila na nga kaso sa Bacolod sa mga threat-threat ni Pang sa eskwilahan?
3: Well, actually, kung isip po na itong yung JP, masobra na guro mga lima eh.
0: Ang kadamo
3: ito,
0: na.
3: May mga public schools pa, may mga private schools, sa muna, pagpabahog, pagkakita yung JP. Kaya ang ginatanaw nila din eh, ang siguro masibla na pressor ang mga sudyante o hindi gani kay KFM JP daw tripping bala.
0: Uh-huh.
3: Ang isa sa mga ginatanaw pero gali kiti sulok kay Sir Ramos normal lang ba na kami ara giban sa pressor sa mga pulisiya sa mga eskulan agod nga ti mga sudyante makatuon
0: ti butang tabi red amuning pressure si mo ang resort mo yung mga halit ka. Ti ano na yan sang una ano ginang pressure na kumpara sa pressure tas ang una red daw.
3: Yeah,
0: diba? Grabe, impresyon. So, na may pakdulana, ipatoy, may haboy, ipatoy eraser, may haboy chok, may hanoton kasang ruler, may tindog sa tunga, may maluhod kas tunga. Why man tagani ga reklamo rin daw? Subong niya, gamay mo nga, gamay nga akig sang maestra sa estudyante, dayon panugid sa nanay, dayon post sa Facebook. Kita sa ngunay, yari niya pagwaon, ngayon nga, late ka, gwa to, dito ka sa portahan, tindog to. Oh, stamp tapos tindog ka to. Dugay-dugay sagi ka to istorya-istorya, galiktsyon maestra, galagapak ang eraser sa kwan mo sa ulo mo ginaboy ka nagaling or choke. Dimla?
3: Yes.
0: Hindi ba ta siling amo na red? Hindi wipe ta siling.

0: nga ibalik na prong aton bla gamay nga pressure sang kon gina pressure ka sa maestra para man sa inyo. Paano ka mangin efficient nga trabahante sa ulihi kon why kay maanad sa pressure? Ang pressure sa inyo mapasa ka lang deadline sa homework mo, wala man ang pressure sa inyo. Hindi ka na yakagwanta. Tiwati kung kaubra kag pressureon ko ta sa kuta mo sa sales. Mang dala kay mo ya mapamahog.
1: Na.
0: Sige.
1: Yes. Sa man kay LJP, ginatutukan dinhi sa aton sindika ka pulis sa dagon mahatagan sag tinigya ka igo iyag kaso kung pasakaan di man tumabaluan ikag legal innocent ante kay LJP nga naghimo dira ya sa Bacolod City College sa kay LJP. Sa man aton sindika balita ka modulong sa programa nga 11 Mbps kinadulog sa aton sa Power Trio nga aton sindika DTX 500 Mighty C kay Glimica D3 by UNVCO kaya nga aton man sindika DTX Beauty Soap sa Maiko dira ka panit may aras ang alapap muni pong tigak di magamit lang DTX Beauty Soap dating na resulta maging kutis artist na ka pa kag DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon sa patrol ka K5 Vincent Coralde ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon gabalita serbisyo publiko kagalingaman sa Negros K5 News FM.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheers sa barkada natin!
11: Night Shift! OT! Breadwinner!
10: Deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus the regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: ng tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee.
7: Additions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
15: ako tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo.
0: kayo. Permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kon piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift.
10: OT.
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 5 News
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: Loop Charmy Cottony Napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Magulo.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dr. Lamil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support, para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastore na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinahanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tag balay.
1: Ay, anak! Ara naman si Marlon, ho?
2: Ay, ara na siya!
1: Mario. Ay, baw! Dawgin tot, dan man dayo ng buli mo. Pagkabati mo lang ara si Marlon, ba? Hoy, Lira, paminsaron mo gid, ha? Dalaga ka pa. Basi bala may asawa na na, hao?
2: Ay, Nay, soltero pa na si Marlon niya. Daligid lang bala, Nay. Kaya abrihan ko, Anay, pertahan. Abrihan ko siya.

0: Lira, Day, hindi ka magkabala ka. Ang ATM ko, sa imo ko yatag.
1: Eh, okay ah. Naangas ako now. Wala ko na bala right yung kaptan ng ATM mo ya.
0: Siyempre, manginaasawa ko na ikaw sa uli.
1: Marlon?
0: Oo. Din pa napakadto ako. Di bala sa asawahay? Maasawahay gin man ang tupa at ang aduway.
1: kung sa bagay.
0: Abi mo bala, Lira. Daw maano na ko mo. Ugaling. Ari ta di sa balay niyo eh. Aradaan di si nanay mo.
1: Aha. Marlon? Anong buot mo silingon man?
0: kabalo ka na na. Buwas bala? Kadto sa baraks ha. Timingit kay buwas, swildo ko. Ikaw na lang dayon nun withdraw sa ATM ko ha. Okay?

0: Oh, Lira. Pamahaw na kay malakat kita. Base ko nagsulod na ang pensyon ko. Hoy, Lira!
1: Ha? Nay, ano to?
0: Ay, te. Daw sa wala lang sa bungog mo ang ginpanghambal ko? Ay, siling ko, himos na kay malakat kita. Makuha tas ang pensyon ko.
1: Ha? Eh, Nay, wala ko sang gana eh.
0: Ay,
1: Nay, nagalain abing pamatsyag ko.
0: Uy!
1: Nay, duha na bala kabulan nga wala makaabot ang pamula noon ko.
0: Baay, ano? Ay, basi kong nag-abnormal ang menstruation mo eh.
1: Ha? Ay sus, Nay, normal ko ya.
0: Ote nga delayed. Di ka magsiling ha.
1: Ay, unay. Unay. Nay, basi kong... Nay, basi kong... Nagabusong ako.
0: Ano? Ay, Diyos ko! Ay, paano ka magbusong? Ha? Kay wala ka manubyo? Hindi ka magsiling ha. Bay, hindi ka magsiling ha. May natabo sa inyo ni Marlon.
1: Nay.
0: Oh, Diyos ko!
1: Nay, kukuanin ang... Isa ka best, Nay, nagkato ako sa barracks ni Marlon. Amo to, Nay. Natabo kami nga
0: doon. Wow! Kagagagit sa imo nga klase, babayi ka! Ha? Kagagagit sa imo? Abi tawgi si Marlon, ha? Tawgi siya! Kay luyag ko siya maistorya!

0: Ah, si Marlon gilingira pangita mo, ma'am?
1: Oo, sir. Sa diin siya, sir. Kay ginkantuan ko siya bala sa ginapostingan niya. Wala man siya dito. Kag wala man makahibalo ang nag-duty dito, kay reliever lang kuno siya.
0: Ah, oo. Ah, kwan. Si Marlon, dito siya subong sa South na assign. Kay open dito sa bago naman niya butika eh. Ah, nga ma'am. Asawa ka niya, ma'am?
1: Ha? Ay, kwan inang... Nobya niya ako.
0: Ah, okay, mama. Pero di ginigiling mga tao ko ba?
1: Sir? Anong buot mo sa lingon, sir?
0: Kwan, wala, ma'am. Sige, mama. Damo pa ko sa nga si kasuon eh.
1: Marlon? Marlon nga ang wala mo ginagukin pahimpalusin eh. Hindi ka man makontak sa cellphone mo? Gusto, mangayaw ko sa address sa ilaw ng security officer. Kagatuan ko siya. Wala sang problema sa pretty tungod ari man sa ako na itiim niya eh. Kagatuan ko siya.

Inano man ni man. Ay, animal. Kagainap ang gulo ko sang ATM ni Marlon. Kapila ko naman nga tumukon. Kapila no kumutungok, tumuk-tumuk sang pendiho. Ulagi dyan sa may nagagawa ng kwartaya. Ano man ni man. Sapat ka. Sapat ka, gid Marlon, ha? Kininto mo lang gali ako. Kininto mo lang ako, nga Marlon ka. Kininto mo lang ako.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Hipos na, ha? Hipos na, hipos na, hipos na. Oo, ari na, oo, ari na, oo. Ari na, oo, ari na.
1: Ay,
0: daddy, oh.
1: Alira. Kaya na pa manasigi hibi ang bata mo?
0: Possible na kung nabotdan siya sang tiyanhaw.
1: Ay, hipos Lira. Ang bot na langgit sa ibo. Dumatumba ko, wala pilas. Nagbata ka lang, wala ginagpakita sa imong Marlon nga ato. Ikagtuan mo man tuod kung diin siya nag-a-duty. Wala man dito. Kaginbinlan ka pa sang ATM. Wala man gali unod. Oh, Diyos ko nga bata ka.
0: Nay, pabayin na lang na siya, Nay. Ari na ni, natabo na.
1: Dan!
0: Buligin na lang ko, Nay, nga makabangon ako, liwat.
1: Ay, ambot! Bisan ano ko matuod ka kumod-kumod? Amo man gihapon!
0: Nay, Nay, patawara ako, Nay, kung nagsalaman ako, ha? Kag pangako ko sa imo, Nay, mabawi ako sa imo. Mabawi ako, Nay, kag mangita ako sang obra.
1: Atay ho, eh! O sige, buwas, pangita obra, kay ako mabantay sa bata mo!

0: Ari na ta di.
1: Noy, salamat gid ha.
0: Wala sang kaso, Lira.
1: Sige ah. Manaog na ako
0: ha. Sige, hindi na lang ha.
2: Lira, sino naman ang upod mo?
0: Chay. Ako gali si Nunoy ah. Upod kami sa obra ni Lira.
1: Ay, Nay, kung inang siya gali ang sikyo na mo, Nay.
2: Ba? Ano? Sekyo?
0: Oo, Chay. Doon nakibot ka gin, Chay, ah.
2: Isa lang ka mo ka agency ni Marlon?
1: Nay?
0: Sino nga Marlon, Chay?
2: Ang putot! Man kun makita ko na siya, ang ginataklos na niya nga batuta sa iya ko gid na ilampos, bro!
1: Nay? Nay?

0: Lira, palangga ta ka. Kagpalangga ko man ang anak mo.
1: Hey, Noy, basi bala parihas ka man bala kay Marlon, ha?
0: Ay, hindi ah. Lain ko yasang sa iya. Tunto to yas si Marlon. Damo to siya ginpabusong nga kasyer. Ako ya Lira, sultiro ko ya kag mabuot pa.
1: Basta.
0: Oo.
1: Abi mo bala. Nasakitan gid ako nga gipasalig ako ni Marlon. Gipasalig lang ako. Kinpauna niya ako sang ATM niya. Ang ATM nga wala sang unod.
0: Amogi na yung teknik ni Marlon. Ako ya Lira, lain kuya. Kung mag-asaway na ta, ikaw kuha sang sweldo ko. Kag ikaw lang nakabalo sang pin sang akong ATM. Mga hailong kuya sa imo. Abi mo bla, gusto ko gidyang daan nga may nagakontrol sa akon mo. Labi na gid sa kinitaan ko kay ti. Para manasaton sa ulihi. Hindi bala?

0: Lira?
1: Nay, nga man.
0: Doon nagatubo naman ang buyon, tahaw. Basikon insakto naman ang panagupnop ko, balahaw. Magsugid ka, Lira, sa matuod, ha? Nagabusong ka naman, ay.
1: Aha. Eh, kwan, nay, basi...
0: Sinunoy naman ang amay? Ha?
1: Eh, kwan, oo, nay.
0: Wow, Diyos ko, nga bata ka. Ari naman! Ari naman!

0: Uy, ma'am. Ikaw naman, ma'am. Mayang adlaw. Ano, Tani? May upod ka na, ha?
1: Hey! Sa diin si Nonoy Baog, ha? Sa diin siya nagapwisto, sir! Sa diin!
0: Ma'am, hindi mag-relax lang.
1: Hey!
0: Hindi magsinggit rin sa opisina. Istorya lang kita sa matawaya. Ah. Nga, mano ka mo kay Nonoy?
2: Sir, updanay kami sa Olobrahan. Kwan, inang gulpe lang nga, wala na siya nag-duty. Maistorya ko tani sa iya, sir. May importante lang akong ihambal sa iya.
0: Ah, okay. Nag-leave siya eh. Two days man lang.
1: Lira! Nay? Nakatultol ka bala kundi en ang balay ni Nonoy Baog, ha?
2: Boarding house lang, Nay.
1: Sir, pwede bala mahibalan kung ano ang address ni Nonoy Baog?
0: Ang matuod, ma'am. Confidential, ina. Pero doon naluoy ko sa bata mo, ma'am. Adalikin lang, ha? Tanawin ko sa computer ang data niya. Kagihatag ko sa inyo ang address ni Nonoy Baog.

0: Chinunoy nga apo ko ang ginapangita nyo, Day.
1: Oho, Ochay. Sa diin siya?
0: Wala man di siya kapuli.
1: Ha? Huh?
0: Nagalalain ganitong asawa niya kay wala pa siya makapadalas ang inugbakal gatas.
1: Ha? Huh?
0: Ako na lang ganing nagabakal kay wow, sus. Asaway gina nga bata. No, wala inugbakal gatas ang apo ko. Ako man iya gagasalig malang gani sa inang programa sa gobyerno nga uplift na bala. Amo to, nakakuha ko sa 2,000. Inbakal ko gatas ang bata iya kag diaper.
1: Diyos ko.
0: Ay, ang buta na nga ang buhay ng ilan na.
1: Diyos ko, hindi. Hindi ba to din eh? Oh, hindi ba to din eh?

naman ako sang lalaki. Wala ako sang mahimo tungod dasig ako magsalig kag nagapalangga man lang ako. Dito ko nahibal-an nga may asawa gali si Nunoy kag pigado man ang ila pangabuhi. Dutaya na lang matumba si nanay sang nahibal-an niya ang tanan. Nangayo sang sorry sa akon si Nunoy, pero wala ko siya ginpatawad tungod nasakitan man ako. Makaligad ang mga binula nagpakita sa akon si Marlon kag nagpangayo man sang sorry kag gusto niya makiguli sa akon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay sa mahuyang ko nga balatyagon kun anong maayo ko nga himuon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lira.

0: Kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga aton oras, mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, mga alas 3:40, mga pinakita sang aton paborito nga coffee, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental, kag mabakal man sa mga KSS resellers naton dari sa siyudad sa Bacolod kag sa iban pagin nga bahin sang probinsya, kag ma-purchase nyo man ang mga produkto sang klinika including DTX Coffee Mix sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center and also sa Shopee, na? Thank you gid sa mga senior citizens nga nagapamati. Welcome sa Biyernes edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo sa gihapon Sunshine Lacson. Pasensya gid kay indi ko subong ka-share sang akon nga opinyon nubahin sa ginpamatian naton kay ina nga istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. It's because may nagdangop diri sa aton. Pakadton ako di kaina sa booth, ginpalapitan ako sang aton nga guard and nagsiling siya nga may nagapangayo sang bulig nga nagbiyahe pa all the way from Mursa, no? So hindi kita maka-refuse sa ila because they are from Mursa. Malayo-layo ang ilang ginhalinan, di kong pabalikon ta sila sa Lunes pa. Hali naman sila sa Rayo Foundation and nagapasalamat kita sa kay Sir Robert Pacardo, no, sa inyo man nga pagbulig sa nagdangop dira sa inyo sa Rayo Foundation. So ari diri sila subong sa booth para magpangayo sang bulig. Wala pa kita sang idea kung ano ang ilang problema kay kaina nag-ayo ko gani sa ilang siling kubasi hindi kita maka cater gid or hindi kita makapalawi. Mag-cater ko sila pero lipot lang ang aton nga panahon. Na nag-ask man ko sa ila, namangkot man ko sa ila kung may ara sila sang GCash number, no? Sir, ano gani ang ngalan mo, tatay?
1: Romo.
0: Palapit lang kita sa mic.
1: Romo.
0: Romo. Delphine. Ano apelyado?
1: Delphine.
0: No, si Romo Delphine. Pila ng edad mo gani, sir?
1: 65.
0: So 65 years old. Senior citizen na ni si Sir Romo Delphine, no, nga nagdangop diri sa aton. Upod mo na ang anak mo, sir.
1: Oh.
0: Diin ka mo sa Mursa gani?
1: Sa Blumintret.
0: Blumintret. Barangay na siya, sir, no?
1: Oh.
0: Barangay Blumintret dara sa may Banwasang Mursa. Sa mga taga-Mursa nga nagapamati, mayang hapon gid sa inyo. May kasimanwa kamo nga nagdangop diri sa aton sa station para magpangayo sang bulig. Ano na gani sa Romo ang imong kwan problema?
1: Ang amon problema pala sa amon nga bill.
0: Bill sa ospital.
1: Oh.
0: Okay. Sino ang gin-admit?
1: Ang akon nga po.
0: Ang apo mo, sir, ang gina-admit. Pilang edad sang apo mo?
1: Mga 1 year, 2 months.
0: 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. Anong problema sa apo mo, sir?
1: Nang pneumonia.
0: May pneumonia siya. Tidiin siya gina-admit?
1: Sa sanitarium.
0: Sa sanitarium. Okay. Kuan gali siya? 1 year and 2 months pneumonia. Asi mama niya diin?
1: Ato gabantay sa iya.
0: Gabantay sa iya? Si papa niya.
1: Why? Single parents.
0: Ah, okay. Solo parent. Gali. So, si lolo lang anay ang mga yu sang buli. Sinong kalan sang baby lang ga?
2: Julia
0: Amber.
1: Amber.
0: Anver.
2: Amber.
0: Ah, okay. Amber. Si Julia Amber. Manog 2 years old. Ahay. Amo ni palang ginasiling ko perme, no? Sa aton nga mga tagpalamati nga budlay ang pneumonia. Kalabanan gid sa maapektuhan sang pneumonia nga nagalala ang mga baby kag ang mga senior citizens. Kay amo ni sila may mga mahina sang resistensya. So ari diri isa ka lolo ang nagdangop sa aton para nga magpangayo sang bulig para sa iyang apo. Pila na na ang naglabuot na? Pila na kamuda ka days subong inday?
2: 1 week.
0: 1 week na? Okay. So, anong sitwasyon subong sang pasyente?
2: Okay na sa ready to discharge galing kay
0: may outstanding bill. Pwede na siya makagwa galing kay ti may outstanding bill. Okay. Aha. Pila ng outstanding bill ninyo dara, sir? Nga dapat bayaran?
3: 56,300.
0: 56,300. Nakapangayo na kamusang bulig sa mga government agencies sa, na try ninyo?
3: Oo, sakay kong wala sila ko no funds sa hospital sa Abalsang Social Service Balahaw.
0: Okay.
3: Tapos nagkato kami sa Abang Lingkod na garanti na 5,000.
0: Mm-mm.
3: Tapos nagkato kami kagina sa DSWD sa region, wala man sila
0: pondo.
3: Pondo.
0: Okay. Tapos duhalos na libot nyo na tanan kag nakaduan. So may sikwentay sa isgi ahay. Ting ang bata okay naman to subong si
3: okay na siya, ready to discharge na gid.
0: Amo na lang gid na, no? Ahay. Hatagan ko ikaw, no, si Romo, nga makapangayo sang bulig. Ara ang microphone, mabatian mo man ang imo nga tingog. Sir, kung mabatian mo ang tingog mo diri sa headset, but silingon naga on air, ikaw bation ka na sa radyo. Sige lang, go ahead, Tatay Romo.
1: Kapangayo lang ko sa inyo, Jotay.
0: Mapalapit-lapit siguro sa mic, sir. Okay.
1: Kung sino man may ara ng Blatiago, nga pangayo lang ko bulig sa inyo, bisan nyo tayo lang nga makatipon ng gamisang idugang sa amon nga Bell's Hospital.
0: Mm-hmm.
1: May para lang nga makadischarge kami. Amulan na, kagdamog at salamat sa may nyo tayo lang nga kabubuton.
0: Ano ang imo nga trabaho, Sir Romo?
1: Sa muna ka drive ko round trip, subong na tungod sa kapiga doon, daway na ko ka biyahe.
0: Why ka na nakabiyahi? Why ka na subong income?
1: Why?
0: Driver, kagali isang una. Sir, bali ang imo nga biyahi is Mursa, Bacolod.
1: Hindi, kuhan Mansilingan.
0: Mansilingan, Central Market.
1: Oh.
0: Okay. Nga pila ka na katuig, sir, nga naguntad?
1: Lawig na, mga

0: Nga na, no? Anong sitwasyon ni Baby Julia pag-abot niya dira sa Bamsi?
1: Nag-violet na siya mismo. Amo nang gin-run gid sa dayon sa may hospital. Kay kaduwa na siya na admit na siya before sa July 29 sa Corazon Locsin.
0: Okay.
1: Pero wala bala nag-ano iya likod. Wala gyapon
0: na. Waay na, I mean, waay gid siguro na totally heal, no?
1: Tapos and then nagbalik. Nagbalik siya sa Bamsi.
0: Ah, so nakaagi na siya gali sa Corazon Locsin.
1: Kaduwa yan na.
0: Tapos nagbalik. Wala siya dito
1: ma
0: dawala gijabi abi matapos tapos ang iyang treatment tapos nagviolet siya naglain ang sitwasyon niya amo na nga napilitan kamo nga idalon diri na lang siya sa private hospital para nga masalbara ang iya kabuhi
1: damage gid
0: duha na kabaga my goodness so hindi na naka ginhawa ang bata. By the way, ang imo nga GCash number gani lang ga pwede mo malawag?
1: I see.
0: Okay, GCash number, mangayo na lang kita sang bulig, no, sa aton nga mga tagpalamati. Kay actually, diri sa aton, sa program It's Your Time to Shine, may isa pa gid kami nga ginabuligan man nga bata. Ginakwan pa to siya subong, ara siya sa Corazon Locsin, ginatingwaan pa bala, nga mabalik ang iya, sining, kay nagniwang gid siya, no, I'm sorry gid. Nga hindi kami maka ano pagid bala sang makagamit sang amon nga GCash. It's because nagatipon pagid kami sang bulig man sa kay Baby Dondon ara subong sa Corazon Locsin o luperahan man. Ano ganing GCash number mo Inday?
1: 0951 51 56 58.
0: Teka lang, 58 891. Kay sino ngalan ini?
1: Akon.
0: Ano nga ngalan?
1: Rodeline Delphine.
0: Rodeline
1: Delphine.
0: Delphine. Okay, mangayo kami sa mga may GCash dira sa Mursa, especially sa Barangay Blumintret. Ako ni Permi. Ginataya ko nga akon nga kaugalingon every time nga may mga bululigan kita. Buligin niyo kami please. Tatay Romo, abi mo, there is a program. Bisan piso-piso nagabanton kami, no? Piso, duwa ka pisos, tres. Siguro mabatian yung manan sa program. Ang ginalawag ko, gina, di ba tay? Nga bisan piso-piso lang. Okay, gid sa amon. Basta halin sa kabubuton sang nagahatag. Kung kaisa ginamention ko mana, nga basi may waki-waki kamudara sa inyo nga GCash, nagabaton man kami. Basta halin sa inyo nga kabubuton. So salamat, Ged. Ari ang GCash number ni Ma'am Rodeline Delphine. Para ni kay Baby Julia Amber, ang number is 0951 56 58 89 1. Once again, ang number is 0951 56 58 891. Sa tanan-tanan nga nagapamati, pasensya na kamo. Waay pa abi ma tapos-tapos ang amon nga ginabuligan man. Nangayo man kami sa inubulig last time and gusto ko man pasalamatan ang tanan-tanan nga nagbulig kay Baby Dondon. Di subong nag-aapila naman kami sa inyo for Baby Julia naman nga naigo sang pneumonia. And we will give you updates also sa sitwasyon man ni Baby Dondon. Ang siling sang family, amat-amat naman siya kuno nga naka-recover. And medyo nagapulupasik-pasik na siya, kay iniwang gito siya, dako chan, no? So na-operahan na ang sa problema sa iyang chan, ang problema naman sa iyang likod. Amo na, tisubong nagsampaw ang aton nga bululigan, ari naman si Baby Julia Amber, nga nagakinahangla naman sang inyo nga bulig. Pasalamat kita sa Ginoo kay nasalbar ang iyang kabuhi. Gin-confine siya sa Corazon Locsin, gindala naman siya sa Bamsi, kay wala gin makumpleto ang iyang treatment naglala. Tisubong ang lolo nga nagatrabaho as barker dira sa Banwasang Mursa, amo ni subong ang nagaayo sa aton nga kung pwede mabuligan ang iyang apo. Talagsa ka lang ni makakita mo nga may lolo nga nagakadto sa radio station, sa isa ka radio station, parang magpangayo sang bulig. para sa iya nga apo. Doon na dumduman ko man ang tatay ko. Amo na, amo yan na kapalangga ang iya nga mga apo

0: especially kung babae. Grabe na yung mga lolo, basta babae ang apo, himuuna nila ang tanan para masalbar ang ilang apo. No? Muna kapalangga sang lolo ang apo. So siya mismo ang nag-aapila. And since why naman siya income, why naman siya trabaho, sang una driver, isubong kay na pasmo, gabarker siya, nagapasaka siya sang pasahero. So wala siya sang kapasidad nga magbayad sang 56,000 nga balanse sa BAMSI para nga madala na pauli ang iya nga apo. So we need your help. Ang number is 0951-56-58-891. Once again, ang number 0951-56-58-891. Ang ngalan sang GCash, tag-iya sang GCash number, Rodeline Delphine. Inday, i-monitor mo lang dara. Kagpasalamatan naton ang bisan pila nga kantidad nga ila i-share, basta halin sa ila tagibusoon. Kabay pa nga ang Ginoo padayon nga maghatag sa inyo sang blessings pagid. No, para nga padayon ka mga mag-share sang bisan waki-waki lang dara sa inyo nga GCash, bisan piso-piso lang dara sa inyo nga GCash, basta damo ang mag-send, matipo na naton tanan. Kag mapadako naton ang kinaang aton nga ang kinahanglan bala nga kwarta, tipunon ta na asta nga magdako, asta nga makabulig sa mga kabataan nga nagamasakit. Pasensya gid inday ha sa Tatay Romo, pasensya gid kay waay kita sang enough nga time, no, kulang kita sa oras. Gusto ko na lang ihatag kay Tatay Romo ang panahon nga makapasalamat sa sinuman nga mag-share sang ilang abulig. Sige, Tatay Romo, pasalamati sila tay. Kabay pa nga makapadala sila or makasend sila bisan gamay lang nga kantidad para sa apo mo.
1: Wai pa nga daga, pasalamat ako sa inyo sa jota inyong bulig kag sa inyong kabubuton. Kabay pa nga, damo pa kamong sumabuligan. Sobra pa sa akin. Salamat yun.
0: Kung gusto ninyo magtawag kay Inday Rodeline, siya man ang nagauyat sang iya nga cellphone, no? Sa mga gusto bala magbulig nga wala bala sang GCash number, may ara na iban Inday nga gatawag na sila sa number tapos gahatag sila sang instruction kung paano sila kung paano nyo bala mabanton ang kwarta. Halimbawa, kung wala sila sa GCash, kag nagapamati sila subong, no? O kila na tay, pwede lang naman na nimo mabutang tay. Thank you so much, Gid. Mayong hapon sa inyo. Sa mga taga-Mursa, please buligin nyo kami. Ang number once again, 0951-56-58-891. Okay? Hulat-hulaton mo lang Inday Rodeline, ha? Thank you very much, Gid, sa inyo. Kabay pa nga matipon nyo ang target, no? Kung hindi, Gid man, kabay pa nga mapaayo ka mo sang hospital, kung ano man, no? Pila lang ang available nga funds, no? God provides. God provides. Okay? Thank you so much.

0: Ang number once again, Kuya, ihatag ta sa ila for the last time, 0951-56-58-891. Kuya, salamat, Gid. Bisan paano naka-stay ka sa pila ka minutos. Why na kita ang... Oo, Kuya, may bululigan kita eh. Kabalo ka naman sa aton nga program. Kung sino magdangop diri, kag may oras, kag kaya pa, kag pwede pa, himuon ta gid na. Thank you gid kay Rodeline Delphine gali, by the way. Oo, ang ngalan sang tagiya sa GCash number. And once again, Kuya, ikaw bilawag, Kuya. Please.
1: So ang GCash number ni
0: wala si Kuya ano, wala siya tingog. Okay.
1: So ang GCash number niya mga ka-K5, sa mga gusto magbulig, maipadala lang sa 0951-56-58-891. Again, 0951-56-58-891. Sa mga gusto na magbulig, isend lang sa kay Ma'am Rodeline Delpit.
0: Again, bisan piso, nagabaton kami. Bisan waki, nagabaton kami. Ginapasalamatan ginamon. Why kami ka pangayo, dako ah. Ang gugma nyo lang.
1: Basta galing sa inyo sa Gipuso.
0: Oo, eh, tipunon ta na. Kuya, kita ay kita.
1: Sa Lunes.
0: Kung holiday,
1: yes.
0: Ay kaklase.
1: Sa Lunes.
0: Sa Lunes. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagiti naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga indi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
5: Wow, sikreto to palakaon gulay.
3: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
5: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC kampiyon nga ano kombinasyon.
3: Husto
2: DTX 500.
3: So, ang abi gani nila doc maginatawag na sila nga nagformulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nagalimit limit sang iyang existence. So diri na nagsugod ining pag study sang telomeres. So dako ang palaligban Doc Ramil kun nga nga nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, magabot ang tion nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
2: TTX 500.
6: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawa.
2: DTX 500.
5: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kangtanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya. Sa mga chronic disease, kangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, ng gindugang sa link telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sini nga program, permi naman na balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
7: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
5: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan na sa kwan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah.
5: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan, grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia, may research mo sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
7: Correct ka.
5: Actually, puro antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
3: Amo na ganito ka kinanglanta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan naman.
5: Correct.
3: Kulang.
5: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-ounce ang gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 Friday. News FM. Friday Flashback.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
12: 1.5 K5 News
0: Friday Flashback Friday Flashback.

Oras mga K5, alas 3.50 ko ng hapon at ang oras na yan ay always sa dito sa inyo ng ating mga suplemento DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C at ang ating D3 Bio. Sa mga may trangkaso, kayo po ay may ubusin po nagnat, mag D3 Bio tayo araw-araw, okay? At kapag kape naman ay DTX Coffee Mix tayo, maganda ho ito. At ang ating try rin po ninyo ang ating DTX Premium Coffee. Maraming salamat na nga sa pagkatutukor nyo. Kita-kita na po tayo sa Lunes para sa ating The Big Mix. Have a great Friday weekend.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: D3

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun gabagatang palamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ako'y agureg!

0: Baka humutumot sa palangga ko.
1: Kakalambay ah. Namutamot lang guro. Base ang buot mo silingon, hamot duta, daw duok, daw malaam na ginagmaho.
0: Juni, sabi mo sa arap ako sa barko sang soltero pablako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit. Natilawan ko na ang tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko lang, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Ay, bawa. Taon. Bawa usos. Dumahabok pa na nga tayo ko sina sa kalipay panggaman.
0: Palangga ko ginikaw, Juni.
1: Ay, tuod. Bisan pa nga nagkasalaan ako nga nanay mo o kung hindi gani tiya mo.
0: Ikaw lang makasabat sina. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
1: Ay, salamat, Ginoy.
2: Chay! Chay, Juni, siya! Chay!
1: Teray?
2: Chay! Aari siya, Chay!
1: Aari? Si nung ara? Ha, Teray?
2: Kuwan!
1: Nga daw nagahara-hara.
2: Chay, Juni, siya! Ay, Diyos ko! Si
1: ano?
2: Tony!
1: Ha? Maano siya? Pamangkutakon maano siya. Pero hindi pagpasudla, ha?
2: Ay, ikaw na lang, Belastorias, yet, Chay. Kay basi ka rin nakiga niya, kuya.
1: Henry?
0: Ato ba nga siya palangga? Maayo man gani nga ara siya. Agad nga makaistorya ka mo sa maayo.
1: Ate, sige. Guwaon ko siya. Wala sang kuya, katawo. Kadumdum siya nga magpaulit, eh. Humanda siya sa akon. Humandagit siya.
0: Kalma lang, palangga. Hindi magpadala sa kaakig mo. Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Oo, ga.

0: Ano ka? Nabanhaw ka? Maano ka diri sa panimalay ko?
1: Matyagan ko si mo. Magbuhi ka sa mga tinaga mo. Da wala ka na nakakilala sa akon. Buhi pa ko, ginakabig mo na gali ako nga patay, Junisya.
0: Ayabaw! Kung maghambal ka daw atong ikaw ang biktima, no? Wala kagit sang huya, Tony. Maano ka di? Kalinong nasang pag-abuhi namon. Hindi na kami pagsamuka.
1: Kalinong? Linong kay may lalaki ka? Wala pa gani ko napatay. May ginapuyo ka na.
0: Ay, baw. Kag sino sa aton ang nagbiya sa pamilya, ya? Kag inbaylo kami sang kabataan niya sa kirida, ya? Ini pala ikaw? Hoy, wala ka huya, Tony Boy. Akong nagpatay-patay para makaiskwela ang kabataan mo. Wala ka huya.
1: Kag nga, ah. Mabuo ang kabataan mo kung wala ako, ha?
0: Kabalan.
1: Bisan mag-ano ka pa iya, Junisya? Amay ako. Nanday mani kagbune. Kagbana mo ako, nakabati ka?
0: Ay, wala uya.
1: Bana mo ako, kag-asawa ko ikaw. Ako iyang urag. Kagmay, kinamatarong ako nga magbalik dere. Tungod, akon man ini pa ni Malay. Kagsuliton ko, ha? Bana mo ako gihapon, Junisya. Gani, pasudla ako, pasudla ako. Pasudla ako! May matarong ako sa Malay, gani. Kay kabataan ko ang nagpatindog sine!
0: Hoy, Tony! Kasi naglalang ka?
1: Dalok, ka?
0: Dalok, dalok!
1: Dalok,
0: wala
1: dalok!
0: Huyak ka, wala huyak ka! Pamate! Hindi na di mo Balay nga gintalikdan! Dalipat ka kundi ito na punsok ang Balay mo! Ha? Basi dalipat ka! Nalipat ka nga singgin bayaan mo kami. Hayob-hayob lang ang Balay nga gintalikdan mo! Ha? Himo sa kahoy kag plywood! Kagko nagalaom ka nga makasulod ka sa Balay ko! Hindi matabuin na, Tony Boy! Tungod wala ka sang inamutan sa pagpaiskwila sa kabataan! Halen, diring animal ka! Buisik ka! Damol ka, guya!
1: Pasudla ako! Pasudla ako nire! Kay akon ini kung hindi ka gani magpasulod din sa akon! Magamo ko ni! Pasudla ako!
2: Soy, Tony!
0: Lagi, guya!
2: Soy, Tony!
0: Gahin rin!
3: Hindi lang pali huwag mag-iskandalo, Dre. Makahuluya sa mga kaingod ta.
1: Daw, daw kilala ta ka. Ay, mayo man. Mayo magali magpili si Junisya, no?
0: Uya, oh.
1: Nakatsamba man siya hubin ba?
0: Tony Boy!
1: Te, mayo pa man. Mayo pa man. Dugsing yun ang malam kong asawa.
0: Hoy, bastos ka! Bastos ka, Tony Boy! Halin, dere. Halin! Kay kung hindi, matawag ako sang pulis!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Nano ka nang utok ang imo, Tony man. Nagpuli ka di agud nga magbaga mo. Ha?
1: Hindi nung ha. Wala kuya nagbangga mo. Nagbalik ko diya. Kay gusto kuya gatadlungon ang pangabuhi namon kay tigulang na ako. Nagamasakit pa kong gadaan.
0: Ang obrahon mo ya, nga magpakitluoy ka sa mga kabataan mo, kag sa asawa mo. Kay kadako katama sang sala mo, Tony. Kadako sang sala nga nahimo mo sa pamilya mo.
1: Kagang wala sang huya nga Dionisia. Nagpuyo sang lalaki. Ara na ginapuyo, yes balay.
0: Tony, wala ka sang labot, aber sino man nga lalaki ang ibulos ni Dionisia sa imo. Buya-huya, manay. Abi mo, imbis ka magpaisog-isog ka, kung ako si mo, nagpakitluoy ka na lang kay Dionisia. Ay basi kung maluoy pa siya sa imo. Kag pangayuan ka niya sang sustento, halin sa duanyo kabata, nga pulos na si Man Subong.
1: Nodog?

0: Nay, nakatawag ka man. Nano ka?
1: Ay.
0: May problema bala, Nay?
1: Kuanto, Manny? Si tatay niyo bala to?
0: Oh, ano?
1: Nagpuli.
0: Si tatay?
1: Oo. Nagpuli, dire kag nagapatay iskandalo.
0: Bi.
1: Ginabong kalya permingget. Kay masulod gid siya dere sa balay. Kay may matarong kuno siya dere kay kabataan niya kamo. Wala gid siya uya to.
0: Wala sa dasunay, siya uya. Akong pambala siya kun makaduda siya liwat sa aton. Tagnay. Di mo ugtas ah. Relax ang dabla.
1: Ito na init gid ako sa amay niyo. Wala gid siya uya klase tao to. Kamalan gid siya to. Pagkatapos ang pagtalikod niya sa aton, mabalik siya dere kag mandemanda ka dere siya maestar. Dere sa kuno maestar ya to.
0: Hindi nay. Hindi na siya pagmaestara sa aton. Imo niyang balay nga ina nay. Gimpatindo ko ina para sa imo. Kag di ka makabalaka nay. Wala pa ko nalipat kun do ano kabudlay pagbaskwela mo sa amo nay. Sa amo ni Buni. Wala kami sang utang kay tatay, Nay. Wala kami sang utang sa iya.
1: Ito.

0: 場を除すことに除すこまたおうか、ginaupiran ka na sang kabataan mo, ngahatagan ka sang allowance kada bulan, kulang pagig.
1: Hindi ko. Gusto ko yaga mag-istar sa balay, naging patindog nila kay nanay nila. Kung natagan ko nila allowance, okay na? Okay man. Pero lain ganiya eh. Ang nami man ang balay nga ginaistaran ko. Hindi na naiyapatas. Nga ah, si Dionysia kagang banabanaya gaistar. Sa puwerte kagwapo nga balay. Ako ya, hindi. Ako ya, diri sa imo nagalubon. Kung gusto nila, para hindi na ako manggabo. Patindugan mandila ako sang balay. Kaghatagan sang allowance. Dapat patas kami ni Dionysia eh. Kung ano ang ara sa iya, amo man ina ang dapat ara sa akon. Kay kung hindi, malabuta na higit kami ya sa abogado ya. Mapasaka ko kaso ya.
0: Oh. Ano?
1: Oo! Oh, ah!
2: K5 News FM.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Reda sa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyaga ang kamag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasin.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
11: Ang extend.
10: Supplement for men.
11: Gortez.
10: Tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: K5 News FM.

0: Suno sa layi, ang isa kaginikanan nga nag-abandonar sa iya pamilya o kabataan, wala sang matarong sa pag-angkon sa pagkabutang sang mga ini. Kag mahimo nga si Tony, mga pangatubang pa sang kaso sa idalom sang Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Revised Penal Code, kag sang Family Code of the Philippines Ukon Bausi. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay, tumtob sa liwat, madabong yung salamat si wala untat kapag upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan, sinigdra mga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pangturunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ya ang urig. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Junisha, Lidilia Miranda, Tony, Elmer Ubaldo, Manny Melvin Plotenia, Buni Kagpapa, Erljan Liva, Isabel Angeline Buenafe, China Ernadesina Amiga, Henry Sister John Beronke, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 ng hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Pinapigos. May panitugan kak, piyak si Piyak! Mayung hapon na Western Visayas, mayung hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamuta na? At sa 28 kita karon sa bulan naman sa Agosto sa ning tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Tutok lang mga kakifive sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga guwapa nga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Kag sa syudad sa Bacolod, nagaungot na ang aton sing mapipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascobado Super FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5. And still the official number one radio station sa bilog na probinsya ka syudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kitang malantaw sa aton sining pipilag ka mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kag malantaw man kita via YouTube live o kung YouTube channel naton at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa aton sing TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kitang mabatian. Pinagi naman sa pag-access sa aton sing Facebook o kung sa aton sing application sa K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download, ma-install sa inyo sing mga cellphones ang K5 News FM Philippines. I-search lang sa Google Play Store o kung sa inyo sing App Store. Pero antes kita na nga magpalawod mga K5 sa aton sing madalag ko ng mabalitang lokal kag national. Hindi magkalipat permi ha, magpangape. Kay ang namit nga ipare sa programa nga El Castigador ang DTX Coffee Mix. Hining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Kag hindi gid pag-ignore ha, ang vitamin C na makuha sa Mighty C mga kakifive. Ang muning pagkaon sa aton sing immune system nga naghahatag naman sa kakusog, kaisganan, kabakod kag kaalerto kag kabakod man sang produksyon sang aton sing collagen. Kabalo ka basta may pagkaon gani ang aton sing immune system. E pagkaon sing immune system ta vitamin C nga makuha sa Mighty C. Once nga nami ganing bahog da, nami gani ang pagkaon, baskog ang soldado sa lawas ta. Nga magatap na naman sa mga free radicals nga nagasulod sa lawas na ton. Parisan mo pagid sa klinika DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga suplemento nga garantisado. Namo naman ningi ang nagabato sa mga kagaw-kagaw. Kada nagapanubo naman sang ginasiling naton nga oxidative stress. Dinigapanubo ko nagapa normalize ato sing blood sugar. Ang DTX 500 kay may ara siya anti-diabetic properties. Amuning charantin bisin kag polypeptide. Kay nagapanubo naman sang resgo sa pagkaguba sang aton sing mga selula. Nga kung gisati kung nagapatay ng silulata, nagaguba na, nagakurinot ang panita. Nga kadasig si Murods magtigulang. Aw. Kulang kaguro sa DTX 500 ay nubo ang antioxidants lawas mo. Pero kung daw nagahamis ang kutis mo, nga daw gaedad ka niya 50, ang itsura mo daw 30 anyos lang. Kampiyon! Kampiyon nga suplemento! Tisla mani ang DTX 500 siya maning nagapagwa sa mga higko sa lawas naton kay ti detoxifying compound puerte. Ara mismo sa DTX 500. Hindi mo pagpabayaan na. Ini pagid padalos the season kwan. D3 bio with virgin coconut oil. Okay man siya ang vitamin D3. Pero mas okay kung parisan mo sang virgin coconut oil. Hindi ka na dapat yung magbakal pa sang isa ka virgin coconut oil plus sa vitamin o kung vitamin D3. Bakal ka na lang isa na lang gid. Klinika D3 Bio. Kay kompleto si Ricardo na may vitamin D3 ka na. May virgin coconut oil ka pa. May antiviral, antifungal, kaganday bacterial properties nga sarang mga kakipay magkapatay sang kagaw, sang hilanat, sang ubo, trangkaso, kag sipon. Kung gusto kang mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Well, of course, direktahon tanay mga kakipay ba? O sa mga dalagko, galing ang mga merkado, publiko, diris by Bakulod, nagpamatis may Bagsakan area, ang family Liboon. Yes sir, ari kami sa may Bagsakan, Gasigabong, subong ang K5D. Kay nag-salo-salo lang din. Nag-salo-salo lang ng signal naton sa may Libertad. Oh. Nagkakatingala si Migo kung abogado, bla. Niya, kuya, mag-agi ko ganis si Libertad. Aga makun hapon o kun ugto basta magbakal ko utan sa Bagsakan area. Kun hindi drama sang K5 mabatian ko. Programa ni Sir Aljan sa puro kag El Castigador kun hapon. Yano ni community sang K5 ang Libertad Public Market. Si Damo nagidbi nagapamati sa K5 News FM. Well, direkta kita sa mga balita nato national unahon nato nga daan si K5 Shine para hindi kita karon kolabo sa oras. I-check ko ba ang pinakaulihing update sa balita na international. Kay dito naman sa baya pungsod sang Nepal na nalikdan ginadlaw puwerte ang flash flood nga nagdako ang kahalitan sa komunidad sang mga Nepalese. Kag update may isaya ka Pinoy nga doktor nga missing. Sige na pangamuyuan pa ni naton nga kabay pang makasurvive ining isa ka utod man naton nga Pinoy. E-check tabi si K5 Shine. Ano na ang datos kay ti nagligad sobra na isang gatos ang nagkalamatay. Kag masobra naman lapit sa 1,000 ang gindeklarar naman nga missing. Ibalaunta ang detalye gika naman sa News Center Connection naton kay K5 Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
2: Sir Rod.
0: Aha. Yes, K5 Shine? Doon nagkasido.
2: Before ko i-report, aha. Sir Rod?
0: Oh, arat na.
2: Yes, Sir Rod, mayong hapon.
0: Oo, oh, mayong hapon.
2: So, ang gusto yan ni Guro ko, si Gitanay, tanga-duha.
0: Batiyon ka na.
3: Alright!
0: Oh.
2: Rod.
0: Oh, ano na? Ano nang update kay K5 Shine?
2: Before ko sir Rod maghatag sang update sa Nepal dala kasualidad. May ipakita kami sa imo sir Rod from the news center sa K5 News FM. This is from Philippine Weather System.
0: Uy.
2: Natabo ni subong gigama nga adlaw sir Rod.
0: Aha.
2: Na forward na mo ng video because it's like Nepal.
0: Uy.
2: Do pareho bala sa Nepal, sa Rod.
0: Aha.
2: Nadumduman ko lang, so gusto ko lang i-share sa mga tagtalamati mo sa El Castigador.
0: Aha.
2: Actually, natabo ni dito sa probinsya sang may isa dara ka konkreto nga puloy-an.
0: Ining to story nga amo niyo sa may kilid sang suba or creek ni nga na anod sang baha.
2: Naanod sa baha, ha? Waay pa bagyo, ha? Ang LPA nga ginamonitor ta.
0: Dito
2: na silangan na bahay sa Luzon. Daw waay pa di siya nagbaskog LPA siya. Pero hindi ni siya actually mag-apekto din sa landmass ang Pilipinas. So, pakadto ni siya sa Taiwan.
0: Uh-huh.
2: O galing kay ang LPA nga ini, muna nagadala sa mapabaskogon niya ng habagat kung nagbagyo siya. Isubong ang nag-aapekto sa Metro Manila, sa mga lugar sa Luzon, is habagat. So, nakabo ni Kaina, si Rods, August 28. Subong lang din na Biyernes.
0: Sus, my goodness.
2: Dito ininatabo sa Lubao, Pampanga.
0: Uy!
2: Basically sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo. Amo nang
0: lalo, sa lugar galing ni former President Gloria Macapagal Arroyo ni Kiti Pampanga.
2: Oh, sa Lubao. Yes, oo. Isa ni ang lugar, isa ning isa ang Pampanga no sa probinsya nga lumpaydalom sa red rainfall warning sang pag-asa. Bilog gid nga probinsya.
0: Pero paano naglabots punto kagi Five Shine nga grabe yo. Kay kon sa video lang ko galantaw, bag-o ining struktura nga ni, and in fact sa kilid niya may gina-construct pa gani oh. Kag anong plastada ni ginab-ab ang duta o kon sa kilid yes. Isla mismo yung nagpatindog sang struktura o kon balay kag Five Shine.
2: Kung makita sa balaw si Rod, wala
0: isang
2: control project na sa kilid.
0: Oo.
2: Na ginab-ab. Na wala mo lang mahinga, no? Kani amo nila mga areas ang ikuan si Rod mo, gintutukan, anay,
0: uh-huh.
2: O ginhatagan sa prioridad. Kay isa na

0: ano ni?
1: Do may pika-pika siya. Nipis ka tama.
0: Ang balay ni siguro ang nagbutang ay.
1: Uy.
0: Para hindi lang siguro lang ma, hindi makuan ang masuportahan lang ang balay. At oh. Kasi wala ni si Ronzo.
1: Sus, my goodness.
0: Wala tao sa sunod. So wala sang casualties diri. Amoning natabo. Grabe no. Si Rod, gusto ko lang ipabalo sa tantalamati mo na inangyan ipadayon ang pagpangamuyo para sa mga taga ni Palo.
1: Uh-huh.
0: Because subong adlaw, may warning na naman halin sa mga Nepal authorities na possibly another flash flood.
1: Ay.
0: Ang matabo.
1: Kay ti nabuswang na to, nabuswang, natipag na to ang alagyan sang tubig mo, may posibilidad, tsak to na, may posibilidad, kay basi, balag kon may nag-compile naman, o kung nag-tipon naman nga tubig dito sa may babaw, kay siyempre gatunaw nga katunaw, bango naman sa climate change, may posibilidad nga mag-sulit na kakipab siya, kag mahapos na lang, kay nga aman, ang mga obstruction dito, na agyan na sang una, nadula na to. Nadula na. Hapos na lang ang pag-ilig. Notisyahan mo na ka, Kipab Shine. Nga sa nguna, sa nga gamayta, gaubrata tubig, bukid-bukid, ginabubuan ta tubig sa babaw. Kung primero daw ang tubig daw kabudlay, pa na kay mangita, pa na siya alagyan. Tisubong kay may alagyan na, hapos na lang katama, ka, Kipab Shine. Kag, tsakto na, basi masulit na naman ang matabo, ka, Kipab Shine.
0: Tisubong na aman.
1: Oh. Then again,
0: sa mga lugar nga posible maapektuhan na naman si Rod sa another flash floods. Gaamat-amat na sila saka sa bukid. Si Rod, okay lang ko
1: na. Okay na, ara na, atag ka na. Sala ni Kaki Five Remuel kay ginakwan niya, ginaliso-liso niya.
0: Ginatandog yan yung
1: tito. Oh. Pero kidding aside, Kaki Five Shine, this is serious matter, man. And nakunak na to, there is may Pampanga. Ha? Which is Pampanga, supposedly, siguro the way ginlantaw ko di kay ginasa mapa, do, ay ina nga lugar nga nabaan, do hindi gimansin nga do hilly side la, o kon Bulubungyod, o kon pariyo sa Nepal nga may bukid, o kon pariyo sa Kanlaon, iniya daw flash flood man, or ano man yung tawag, nga nag-awas?
0: Ang ginpakita kanaya sa Pampanga, sa roads, amo nang ginatawag nga flash flood. Galing kay ti ang nag-trigger si Maia ang sige-sige nga pagbubo sang ulan. So halin to sa babaw, nagbaskog ang dalukdo sang tubig sa kadto sa idalom. Do kay nagakatabo diri sa aton. Ang natabo niya sa Nepal, natunaw ang glacier to sa babaw, natiphag, nagtupa sa suba, nagkibuwal ang tubig sa suba. Nagbaskog ang dalukdo sa kadto sa dalom. Grabe, amo tong natabo nga do naggulpi lang gid yan ang tubig sa ala. But kundi may mga nagtupa nga mga bato dito sa road. Napunggan ang normal nga daloy sang tubig sa suba dito sa Nepal. Ining mga nagpugong nga mga bato ay kang iban pa na dira posible nga mawasak.
1: Grabe.
0: Maano mo si Rod?
1: Amo
0: lang siling ang explanation nila. Posible nga mawasak, no? Pagkawasak niya sina, mabaskog na naman ang daludo sa tubig. Mawasak siya is because nag-aamat-amat saka na naman ang tubig.
1: So,
0: nag-form siya into another
1: daw dam.
0: Lake.
1: No, daw dam siya. Oo. Nga gasupon ang style namon sa una man nag-akami bla kag Kipab Shine sang haluan tupo na ang suba na butangan na namon punong natawag namon mo punungan namon sang bato lutak da kahoy kag butangan namon sang pipi da para at least do may punong siya para makapanag-akami para hindi ang isda di magtabok blaspiak do wa mo na nga style so napuno na yang daw punong. Bangod naman sang pagtipag, siyempre pagtipag na inang tipak sa mga ice or nanomada, bato, nagpunsok sa may suba, naghimo punong, nabutangan, natunaw ng ice, hasta nga nagtubig, hasta nga hindi na kaya sa punong, nabulwak. Kaya mo nang nag-agi, gino, sa Nepal?
0: Hindi na-expect.

0: nila nga matabo. So nagpaandam like mga siguro mga masulusobra isa ka oras ang nakaligan. Sang naghambal na naman o nagpaandam, nagpagwa sang warning ang mga otoridad dito sa Nepal na kung pwede ang mga pumuluyo na nakasalbar sa siningang monster flash flood sa aanay kamo sa mataas na bukid or mataas na lugar sa kilid sa inyong banwa o sa kilid sa inyong komunidad para nga hindi kamo makuan na naman maapektuhan sining mabaskog na daligyo sa tubig na posible matabo anytime.
1: And for sure, Guru Kaki Pepshine, iga-deklarar na igos sang Nepal, sang pungsod sang Nepal, nga danger zone na ni, hindi ni pwede maistaran liwat.
0: Kadamo-damo. Ang patay is 472.
1: Kahapon, kahapon 100 plus pa lang tong report mo, subong 400 na?
0: 472.
1: Puwerte.
0: Ang missing is more than 1,400.
1: Oh.
0: Yung report naton kaina sa imo, wala sang Pinoy na missing. Pero kaina sang aga si Rod, may isa ka pamilya sang isa ka Filipino doktor na sangayo sang bulig. Kay ato dito, nalakit sa mga missing persons ang ilang himata. So may missing Filipino kita at ito siya sa Nepal. Member sang Trekker Society, wala pa kita sang information sang edad niya, but he is a Filipino doctor. Filipino doctor. Ha? Ang iyang ngalan si Rod si Juan Carlos Manalo. Ara na gara, ginsenda mo ng picture sa mga program. Juan Carlos Manalo, hamon ang ngalan niya. So nag-apila sa bulig sa karon, no, ang iyang pamilya, kay P. Ang last nila nga communication was August 25.
1: Uy.
0: Natabo ang flash flood dito sa Nepal, August 26.
1: Kabata, pagali niyo. Ginlantaw ko din picture niya, kabata, pagklase doktor ni. And we're praying, pangamuyuan talang, wala siya madala, basi di, nakatabok siya or nanuman?
0: Kabay pa, because may ara ko no, Sir Ron, isang mga members, ang mga trekkers, trekker groups, no, na nakuha, natrap lang sila bala.
1: Uh-huh.
0: No? So, we're hoping na survive.
1: And for sure, Kaki Pabshine, siyempre, ang communication to medyo pigado gamay. That's why basi wala lang kakontak, bla. So, pangamuyoon talang nga nagkaluwas ining Pinoy nga doktor, Kaki Pabshine.
0: Yes, Rods. Abi mo sa lupan, din siya kong kaina, ika-462. Ini si Dr. Manalo sa listahan sa mga missing persons naging pagwa sa Nepal police sa Rod. So, amo ni siya, no? But may ginset sa gitita na mga informations. Makita mo dira sa Rod, may isa ka tunnel, kailito ganyan sa Nepal, kadamo-damo sa mga power or hydro power plant projects. May mga Chinese na
1: nagpapalito
0: dito, may mga Indians, and imagine na tabo ang flash flood sa 96. Ara lang sila si Rod sa silid sa tunnel, pizza 27, kaina lang din sila pizza 28 nakuha. So, ang ilang ang sitwasyon si Rod kay kumula aon, yung tubig, na
1: luya-luya
0: sa tunnel, hindi sila makatindog.
1: Ayahay.
0: Amo ni ganing feeling sang mga international media, sa mga Nepal rescuers, mga member actually sa Nepal Army. It was a very complex rescue operation. And ang ilang paglaragway, ang pag-rescue was very dramatic. Grabe ang airport man na ginahatag sang Nepal Army para ma-rescue lang ang ilang mga utod dito na siyempre naapektuhan si flash flood at si Rod. As I said, ang nagkalamatay na nagsaka sa 472, ang missing persons masobra 1,400 and kalakit na diri ang members, ang mga trekkers, ang mga nag-upod sa mga pilgrimage na ila si Rod, mga nagasaka sa bukid, and isa nag-re sa mga missing person, or persons rather, ang aton na utod from the Philippines, na si Dr. Juan Carlos Manalo, si Rod. May bangkay ka ina sa isa ka estudyante na nasa Juan, sa sulod sa isa ka universidad sa Makati. Actually, nagpagwa na sa statement ang University of Makati. Binaimbestigahan pa. Nag-ayot lang sila na hindi kita mag-speculate. No?
1: Sige.
0: They are still investigating the incident. And si Rod, news or good news rather? Good news.
1: Uh-oh.
0: Masaka o manubo?
1: Manubo! Gin-check ko to, Blackinang.
0: Manubo ang presyo sa krudo. Oh. Kasi maglabo, tugtog 4 pesos
1: yes.
0: kada litro. And sa gasolina, mga 75 centimos kada litro. Report, gikan sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Mabuhi ko na yung commercial kay Gasinyas ng akong na technician. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanong.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agbot maging mas hubid sa kitad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa diskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga gaproblema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
5: Wow, sikreto to palakaon gulay.
3: Husto, kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
5: palakaon gulay nya, palain ang pagka DTX 500 kag may TC, kampiyon nga ano kombinasyon.
3: Husto,
2: DTX 500.
3: So, ang abigan nila, Doc, may ginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
2: TTX 500.
6: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years. Years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So, wow!
6: Namin nag-ita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
5: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Manan siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag cancer, ganubo ang kan mo katasun sang telomeres. Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% ha, nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir JP kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why sininga program permi na mo na balik-balik nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC unit
7: sang. That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
5: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical.
3: Free radical.
5: Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay panghatagan, asapan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah.
5: Tuli, Sir JP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
7: Correct ka.
5: Actually, puro antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
3: Amo na ganito nga kinanglanta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
5: Correct.
3: Kulang.
5: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant Sir JP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-count sang gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo, sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang kagabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Kaglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Coferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa atong si kabalatuntunan. Alas 5:10 na sang hapon. Ang oras ngini dulumas kalumaan sa klinika DTX Coffee Mix. Iring kapi ka na may pang detox ka pa. Nagkapamati subong sa aton si Noli Dandoy, Nestor Dandoy, papang Juju Galuna, Eduardo Juju Galuna, nagkapamati sa may barangay Vista Alegre, no matter Rizal, Bing Selfin Made a Guy, Ma'am Roslyn Dilikana, Julie Hinovia Lumugdang, nagkapamati man subong mga kaki 5C, Romeo Marinduque, puwerte nga ngalan, lugar, check lo basic kaki 5 Wilson, asino naka-standby, Wilson, Berto, check ko si Kagipay Berto Gakit. Oy, congratulations, nag-elect galing subong sang officers. Daw si Kagipay Berto may nag-send sa akon, daw auditor ko no siya.
6: Oho.
2: Kagi ang anong butsilingon, ipamangkutun to sabi. Kagipay Berto, please stand by.
22: K5 News FM Live Report.
2: Kagipay Berto, congratulations. Anong imos na daga posisyon? Ibalita mo.
15: Manok map lang ko yet hindi kay mapresidente kay kita bro. Ang pagdila ko mapresidente kay mo kung niyo kayo pagdala sa kay nga tinguha man ko nga mangin maayo pero hindi siya pa ni mapresidente niyo da. Pero ti ka kay mo bro nangin madinalag man again ang sa mga banaton election at the same time pagtipon-tipon man ano para at least ma-unite ining ginatawag nila official.
2: Oh, tito tatlo gid kamutar si K5 Julius, K5 Sheila. Oh, do K5 gid do ano man. Pero anong posisyon mo da K5 Berto, pungko, tindog o takilid higda?
15: Apply ang 3/3 sa basic press corps organization, no? K5 Rod, no? Ang mga na-elect ni Amunin si Eden Aboso, no? K5 Rod sa Action Radio. Muling biling bilang president si Gracelyn Lobaton among vice president si Dorel Cabato ang sa action man ang secretary mo ni Cecilia Hilera si Kaki Fancela ang treasurer muni siya si Sheila kagya si Boy Tagakit muling auditor si G5
2: dali lang wala i-congratulate ka nga nag-auditor ka anong po silingon sang auditor kag G5 Bertuao
15: nagapang audit eh.
2: Ah, okay. So meaning ara ka sa kuwa na.
15: Yes.
2: Sige.
15: So ang mga board of directors nato namon.
2: Ah, okay na kay Kagipay Berto. Congratulations sa mga upod naton da, no? Oh, gipamangko ta lang kay Muya, imo gin report mo. Dire ko sa report mo ng mga dalako, mga mabalita da.
15: Ah, Kagipay Bro na interview ta ni kaina, kagapang report kita di blank. Nag-report kita kahapon si regarding sining kawatan LGBTQ member kagiba bro pero gitinguan naton nga malapot ang pulis wala na dito sa prisuan kay wala may nagpasaka kaso
2: oh tiya mo na nangambal ni Police Colonel Eugene Ribadombia nga ti hindi man nila mabasol ang mga otoridad kay hindi man nila yan pwedeng nga i-detain da kay may illegal detention crons la na. Oh. Te wala nagpasaka sang kaso kay ang balmo gapon daw damo tong nagkagto ti nagano lang to nang usyoso.
15: Ang babae nga ni taga-alihis kini ang LGBTQ member taga-alihis.
2: Uh-huh.
15: Kinatuan isang pamilyaya ang iyang nanay, ang iyang tatay, ang iyang mga utod.
2: Mm-hmm.
15: Kasi abroad, ang nanay nagaluhod.
2: Mm-hmm.
15: Nagaluhod sa tanan ng mga komplinan to.
2: Si Lingkong idaw.
15: Nga maluhoy hindi nyo pagpasakay, bata ko, bayta na mong talang tanan, ang tanan ng mga inyo, hindi nyo ba sa kaso.
2: Mm-hmm.
15: Ang mga utod, Jap, tinampuyong may mga pisikal na natabo kapon between sa ilaman ng utod ng kawatan, aminado din ang pamilya kag iba bro sa no? Aminado nga mo ni kuno mayo man ni kuno sa una pero si ang ginobragli ni sino sa pamilya kag iba bro sa kung may mga babae nga bigla may mapusi at CV ginapangita sa pamilya na naman galayaw ni abi ang iyak ila sining
2: ti sulit-sulit nga problema sa pamilya kag iba Berto if that may possibility nga it will happen again kay ti according sa ila natabo na before amo-amo mo lang natin until such time. Amo na na. Dugdugay, maludluhod naman, mahibi-hibi. Mangayo pasensya. Ti, asta sanon nila nga kaya na amo na nilang sining, ila sining pamilya, kagipay Berto?
15: Yes, kagipay Rods, no? Asta sanon ni. Galing siya mo sa complainant. Do nahulog, makunabuot. Kaya sa naluoy, sa kanyang nanay, balahaw. No nga nagaluhod gid sa imo tapos hindi mo papagano tido amuli ang dino ko anong sistema
2: hindi man taya ka kwan kag gipay Bertos hindi man taya kasiling nga kitayang complainant or kitayang maghusga sa suspect but the thing is you know sometimes maghimo kita sang mga bagay may nagka kung Tagalog pa may kaakibat na responsibilidad no sa ilasin nga ginahimo ti responsibilidad niya nga tubangon ang kaso responsibilidad niya nga ang mga konsekwensya nga nagaabot sa life niya at tubangon niya ti ang guwas ni Dikaron sulit-sulit lang ta tsaktog itong hambal punto por punto ni Police Colonel Eugene Rebadomia ang Bacolod City Police Office City Director nga nagasiling wala man sa nagaprosper nga kaso kay first and foremost wala man sang may nagapasaka sang kaso.
15: Yes, kagira broad, wala ang Japon tulos, no? Ang bani ni Colonel Rebadomia, doon pari, wala nga Japon, naging pabalik sa sila sa dalan. Again, doing bad things nga mga awa sa mga kapatayan.
2: Kaya okay lang natani, Black Agipay Berto, kung kisa lang, no? Once is enough. Oh, mapatawad muna, pero kung sulit-sulit, oh, may kaso di, may kaso dito, may kaso spiak. Sulit-sulit lang and then natabo naman liwat kagipay Berto hindi niya dapat nga kung dapat may atubangon di siya but anyways nasling ko na hindi man kita yung magtindog bilang complainant mo ang ginapunto lang naton dari is di pagdisiplina paano kita magdisiplina sa pamilya naton if maglabots punto liwat kung matabo naman liwat nga mangawat siya okay lang na kung madakpan siya o is may matabo sa iya kay pwede lang tayo kaludluhod kagihibi-hibi liwat para mangayo patawad. Pero what if karong may matabo na malain sa pamilya nila or may matabo man nga malain sa ginahimuan niya nga krimen or nga pagpangawat, di ba?
15: Yes, sakto gina ko kita bro. Okay lang kanay kung si inyo lang na rin si iba si naman sa tuoy naman mga tao nga makawatan niya, no? Kagiba bro. So ang desisyon to sa pamilya na i-house arrest lang siya kano within one month. Nagsamtang gabayad amat-amat sang 40,000 pesos na kwarta. At i-yaman sa pulis, ano man nalaman kayo na kumpinan, wala man siya act, wala nga nagakpan, gid siya ang recovered item, wala man CCTV, lang di patita. So, di siya man Japon, di man mabaton siya po sa korte.
2: Sige, Tito, giyan na mambal naman na karoon ng ibandido, ikaw na piyo kagid, hindi ka kapatawad na. Doon muna bla, pero mga punto this, ang pag-correct, oh, paano ito mga bagay, ang process, kung paano ito maghatag correction sa isa katawong, do sulit-sulit lang ang muna being iya sininga ginahimo. But anyway, ang tanan may pagbag-uman ah. Diba? Titagaan ta sa liwat sa pinakaulihi nga tsansa. Pag manuto siya, very good. Pag hindi, ti... bahala na sila da.
15: Kaka-guest ka kay Mabrod, kung malasaw mo, damo complainant eh. That's why gin-report na ton.
2: Hindi na ko ah. Tama na na. Hindi na ko yung magbaton sa damo complainant ah. Bay na da, okay na. Salamat kay Kipeberto ah.
15: Kaya hey, bro, balita sa gulong sa kaluan sa Allgate naman. Maulan naman, no? Grabe, parang kayo tumitom sa... Sige, balita ta. Tumitom. Ito, balita na gulong sa kaluan sa BTX, may man, ready to buy. Ako si Roberto Gacket, K5 News FM.
2: K5 Michelle na lang guro tao, ganda. Salamat kay Roberto. Ti munita ning update nga ginakuan na ton. But anyway, ang aton malang Drias K5, especially sa palatuntunan nga El Castigador sin ugid kitabi nga magusgas tawo ikaduha kon mangayo siya katapusan nga chance ikaduha o ikatatlo nga chance ti tagaan na kay first foremost di mataya complainant ginalantaw ta lang being ti gasulit-sulit na lang sakit man sa pamilya mo nga may amunis lang klase pamilya nga daw gahatag sila sang kahuyanan naghatag sang parkaso hassle kay ti sila mamayag until such time, no? Hasta saan, until when? Nga makayas ang pamilya. Sige, hindi na ko na magtandog. Check ko ba si Kaki 5, Michelle, kay may naglapta na naman nga video. Ito ba lang duha ka mga persona nga masiling naton, ginlampusan, tubo, kag ang suspect ko no, sa pagpanglampos, nag-atubangay na sa may barangayo. Check ko ba yung dugang detalye, sining balita ni Kaki 5, Michelle Patino.
0: K5 News FM, live report.
2: Kaki 5, Michelle, anong pinakauling update sining kaso? Ibalita mo.
1: Kaki 5 Road, sa ospital, naglanding ning duha ka mga persona nga tinaga-practice saot, hindi iabangod nga nabali. Sila Kaki 5 Road, sa ilang... saot, inibangod nga gin panglampusan ni sila yaka K5 Road sang tubo, wow. Sang isa ka persona nga nagalantaw lang yaka K5 Road, samtang nagapractice sila. Sining pagpractice ang saot ni Napatigayo na di sa may barangay sang Obgati, bangod malapit na mag hiwat, no? Ang barangay sang Piyasa, timayara sa Ginapatigayo nga dance parade ka K5 Road. So, titagsa ka mga purok, nagapulopractice ni Kung Gabi, Abi, Kung Tulotawhay na kag dito no sang tinalikdan nga adlaw isa ka lalaki nga ginkilala sa kay Alias Roli ang hindi man siya actually kay K5 Roads kabahin sang grupo ng saot kundi dira lang siya ya nagatulutan na aw kay K5 Roads ti wala ta kabalo kung anong iya motibo kay ti tuno sa kay Police Major Rondel Tapang nakainom kuno ining suspect kag wala man sang daan nga hiligot anon kunbaga daw hindi man kuno nga nagainaway.
2: Tilang taon ta na yung circumstansya kay K5 Michelle. Question number one, samtang nag-practice nila, amo ginada ang area sa diin sila nga nag-practice? Kay basi ko nagarutan lang spectator nga ni? O nagalantaw ni basi ko nalinganan sa music na naman? Kumusta ang music ginagamit nila? Ano oras sila nag-practice? Kag basi nagkahalit man eh? Basi ko manugtulog naman ng isa? Amo na bala kay K5 Michelle?
1: Yes, so actually, kay K5 Road, timprano pa ni doon, sa mga alas 8, doon na bilang bago ka lang tapos, panyapon, tidiragin ang daw tulotawhaya, ang tagsa ka mga sumalapit, iti daw sagol, nisa na mayara estudyante, mayara gaululubra ka K5 Road, ti amulang ng oras, nga makakilitanay sila bala. Uh-huh. Ikun lang tawon mo, sa pag, kun lang tawon natin ang anggulo, ang tido medyo disturbo na sa lugar, daw hindi pa man ka K5 Road, iti do asa man last jet gani last 11 ginatugutan ini mga music nga mga matudo sa tagsa ka mga prok ti last 8 tulo timprano pa na ka K5 Road. Ini sa galing kay ti do ara siya sa influensya sa makahulubog nga ilim noon wala lang ta makahibalo kay hindi siya magpa-interview ka K5 Road kun ano gid bi ang rason nga anga nang bakol ni saya golpiada sang tubo ka K5 Road. Basi bi guro na lingaan siya sa music o hindi siya kumporme sa mga dancers, isa pa na sa K5 Road sa posible nga imangin rason niya nga anang lampo siya sa tubo. But duwagin niya sa persona sa K5 Road ang nagkalasamad, ang isa sa ulo, ang isa sa nagkalain-lain nga bahin sa iyang alawas sa K5 Road. Kagatigindala naman ini sa ospital o galing lang ang plot twist ng K5 Road after nga nakitaan sa mga pumuluyo o kung residente dira sa may Purok United Roadside sa barangay Tangob ngati nang lampo siya dito kagin palapitan man siya kag daw naggumon-gumon bala ka K5 Road kag even ang suspect nakaangkon man ang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iyang lawas kay K5 Road. Si landing tanan nining tatlo sa ospital including ang duha ka biktima ang suspect sa K5 Road gindala man sa ospital. Kasi as of the latest update sining kaso kay K5 Road ang duha nga ginpanglampusan niyang luwas na sa katalagman ang suspect amuman kay K5 Road kag natalana ni sila mag-istoryahan na sa barangay. Now suno kay Major Tapang in case hindi sila magtugtanay dira sa barangay abi si kaso gid nga matupa diri kay K5 Road physical injury kay K5 Road ni pasaka sa suspect.
2: Kay ti makon mi lampusan ta puyong kun gimis ang tubo ano kadako nga tubo na ba si kun do visible bat na kadako sang tubo mapatay ka nang mapuruhan kaya kay K5 Michelle.
1: Yes ulo pangadaan ang igo sang isa mayo lang kay ti do wala gid man napuruhan kay K5 Road dati amo na wala ta pa mabalaan gid kun ano gid ang rason niya ini posible nga maginatubay ni sila sa barangay didto kag
2: Sige ah. Salamat kay K5 Michelle.
1: Yes, anyway kay K5 Road sinangaton madulong nga balita, balita gikan sa patrol kaupod si K5 Martin di maisip pa balita nga ginadulong man sa aton sa Kaalwan, sa DTX 500 Mighty 63 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
2: Amo ni nga mga bagay gagmay lani para sa iban pero ti dapat siguro magtagaan na ninsang nagakaigo ngayon og talupangod sa aton sining gobyerno especially sa mga pinalidad. Oh, lampus-lampus ani gamay mo gamay gilampusan ko na natubo. Oh, what if napatay itong gilampusan mo? Udi nangin murderer kay muya, manog patay kay muya. Ano ba lang pinalidad sina? E, physical injuries hindi gin man niya seryoso. Unless otherwise kung serious eh, iti may seryoso mo. Dali kay slight, mayara slight physical injury. Mayara physical injuries ng gid. Mayara yung serious physical injuries. May iban dati patay gid eh. Tingwas na homicide, murder, ano naman ang kaso. Pero ang pinalidad, si Tolmenta.
4: Alright!
2: Iba dati, luluoy, pasensya lang gid ko, bayran ta lang ka, okay na ko, patawara ko. Oh, di wala biring. Do, kuha na gid ko yan, oh. Ano ba yung gusto kong pinalidad daw? Hindi lang ko yung gusto sang death penalty. Ah. Inang mabulubugat lang nga pinalidad na madudla gidyabla yung tao nga naghihimo sa amos na mga bagay. E at least matahap sila sa ibang nga lugar pertik pintas eh. Oh, that's why nga hindi ka tuya mahimo og zero crime rate sila tuya kay naibaluan nila nga maghimo sang krimen. Hindi basta-basta ang pinalidad. O, ang problema akong pinahan kay way nata oras. Thanks God it's Friday, mga kaki-five. Happy Sabbath day. Salamat kit sa tanong nga nagpamati sa itong sigabala tuntunan. Balik kita sa Lunes. Same time, same station. Sa ngala naman sang bugos ka puwarsa, sang K5 News FM, sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Dirian, kung naman si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga pa. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, God.
5: Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, 5:34 sa hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Free bio evening newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Maulanon nga hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapreg na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Agosto 28, 2026.
0: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Purok Base Community Auxiliary Teams aprobado na sang SP Bacolod.
0: Sa balitang nasyonal, apat ka mga senador wala nagakuha sang suwaldo.
13: Sa balita international, kapin 1,000 missing sa Monster Flash Flood sa Nepal-Tibet border.
0: Sa balitang sports, Negros Kendo Team nagdaog na siyam ka gold medal sa Vietnam.
13: Sa ato naman balita, entertainment, voice actor nga si Peter Cullen nagtaliwan. Las 5:37.
12: Ulat panahon.
13: Sa aton nga ulat panahon, padayon nga ginabantayan sang pag-asa, ang duha ka mga low pressure area o kon LPA nga posible mangin tropical depression ukon bagyo sa masunod nga 24 oras. Isa ka LPA ang yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR, samtang ang isa ang yara pa sa Gua. Samtang ginaandaman ang magalumon nga kalangitan nga magadalas ang pag-ulan kag thunderstorm sa Negros Occidental bangod sa localized thunderstorm. Suno sa pag-asa, apektado man sang habagat o kon southwest monsoon ang nakatundan nga bahin sang Visayas kag Luzon. Andaman ang high tide sa kadagatan sa katason nga 1.02 meters las 7:02 karon sa gabi.
12: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Las 5:38 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, gindugang ang 294 ka mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program nga makabaton sang 2,000 pesos halin sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD.
0: Samtang pinagi naman sa Department of Social Services and Development o kon DSSD, mayara na sang kapin 3,000 ka mga benepisaryo sa Uplift. Nalakip na dari ang miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps kag walang gutom program o kon WGP sa siyudad sang Bacolod.
13: Samtang sa iban pa nga balita, aprobado na sang sangguni ang panlunsod sa Bacolod City ang resolusyon nga nagahingyo sa 61 ka mga barangay sa siyudad ukon sa siyudad nga mag-organisar pabakudon, magpatigayon sang training kag pagtukod sang Purok-based community auxiliary teams agud makahatag sang bulig sa lugar sa tion sang emerhensya.
0: Nangin author sang resolusyon amo si Councilor Attorney Cesar Distrito.
13: Nakasaad sa resolusyon nga ang tanan nga trained volunteers sa nagkalainlain nga mga Purok ang magaserbe bilang first line sa pag-responde sa mga emerhensya samtang nagahulat sang professional responders.
0: Maga-focus man ang team sa tatlo ka mga principal areas kaangay sa disaster preparedness and emergency response, first aid and basic life support, kag peacekeeping and public safety assistance.
13: Ginahingyo sa resolusyon ang mga katapos ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, Bacolod City Police Office, Bureau of Fire Protection, kag iban pa ng mga ahensya ang magpatigayon sa programa para sa mga first volunteer.
0: Nalakip sa igapatigayon nga training amo ang disaster preparedness sa early warning and evacuation procedures, basic search and rescue support, first aid, cardiopulmonary resuscitation, basic life support, proper handling of injured persons, community peacekeeping, neighborhood watch, incident reporting, crowd management, and other appropriate emergency kag public safety skills.
13: Magabulig man ang mga first responder bilang mata kag dulungan sang komunidad kun may krimen kag iban pa.
0: Ang mga opisyalis sang barangay ang mag-provide sang kagamitan kag budget para sa mga responder.
13: Las 5:40 sa iban pa nga balita lokal, duha ka drug personalities arestado sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
5: Kung sagin patigayon nga drug by bust operation sa mga operatiba sang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 1, ang duha ka mga drug personalities kay inaalauna sang kaagahon sa Barangay 12, siyudad sang Bacolod. Ang subject sa mga by bust operation ang ginkilala sa kay alias Arnel. Ang isa, amo naman si alias Jerry, mga residente sang Porocleason, Barangay 1 sa Bacolod City. Na-recover sa posisyon sang duha ang isa ka elongated heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu nga amo ang nagserbe nga by bust item. Tatlo pagid ka elongated heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu sa posisyon sang duha. Isa ka dako nga heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Isa ka green coin purse, isa ka genuine nga 500 peso bill nga by bust money kag ang cash proceeds nga 200 pesos. Sa kabugusan, naka-recover sang ginabulubanta 7 ka gramo sang suspected shabu ang mga kapulisan kag may balor ini nga 40,800 pesos. Sa karon, preso na ang mga suspect sa Police Station 1 kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang nga BCGC nagka-record naman sang tatlo ka insidente sa pagpangawat sang wiring kag kable. May Kampyon nga Balita si K5 Wilson Villana.
14: Nakarecord ang Bacolod City Government Center sang tatlo ka mga insidente sang pagpangawat pangawat sa electrical wire kag kable sinigabulan sa Agosto. Sa pahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, Webes, Agosto 27, ang una nga duha ka mga insidente ang na-report sa Agosto 21 kag 22. Subong nga Biyernes, may gin-report naman nga pagpangawat sang kable. Nagdangat na sa basobra 50,000 pesos nga balo sa electrical wire kag kable ang nataban sa mga kawatan. Pahayag pa ni Go nga masami nga ginakuha sa mga kawatan ang mga daan nga linya sang kuryente kag mga kable nga ginausar para sa mga suga, bangod mahapos lang ini nga ma-access kag kakson. Matapos ang mga insidente, ginisla na sa syudad ang mga apektado nga wirings kag gintabunan ang mga ini, agod nga mangin mabudlay ini kawaton. Gindirekta naman sa city government ang Public Order and Safety Office nga mas pabaskugon ang ilas ni Security Patrol sa palibot sa BCGC, agod malikawan ang among nga mga insidente. Naging naman ang syudad nga magpahamtang sa mga kapulisan sa lugar sa gabi, tub-tub sa kaagahon, samtang handa ang syudad nga magpasaka sa kaso sa mga suspetsado kung makilalaan ang mga ini. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast. Ninyo balita gradulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Sa katapusan nga balita lokal, estudyante posible mangin witness sa nagluntad nga pagpamahog sa Bacolod City College. May Kampyon nga Balita si K5 Red Salgado.
15: Ginatanaw sa kapulisan sa Bacolod nga posible mangin witness ang isa ka estudyante sa nagluntad nga pagpamahog sa Bacolod City College sa tuong Agosto 26 pasado launa sang hapon. Ginsiling ni Police Major Peter Jan Ramos pamuno sa Police Station 6 nga may impormasyon gikan sa estudyante nga posible magamit para sa pagpadasig sa investigasyon kag matudlo ang suspitsado. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, nakasulat sa karton ang pamahog nga pag-aubuson ng mga estudyante kag manunudlo sa bulutuan nga ginatan-aw naging biktima sang bullying. Sa subong, padayon ang investigasyon sa kapulisan kag backtracking sa mga CCTV nga posible makatudlo sa suspitsado pagluwas ang impormasyon gikan sa estudyante.
16: May ginasinda naman ta sa aton nga ginaimbestigan.
17: Okay. So posible may witness, sir. Baka mo na.
16: May

0: Matapos ang asod-asod nga price hike, posible nga mabuhina na ang presyo sang gatong sa masunod nga semana.
1: Base naman sa resulta sang apat kadlawng trading sa Mino Plot, Singapore, kaga foreign exchange averages, posible nga mabuhinan sang presyo sang diesel sa tub-tub 4 pesos kada litro, samtang 75 centimos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
0: Lunes nga adlaw ginaanonsyo sa Department of Energy o kon DOE kung pila ang ginapahanugutan ng estimated price adjustments para sa presyo sang produktong petrolyo.
1: Martes nga adlaw naman ginaumpisahan ang implementasyon sang price increase o kon price rollback sa mga nagkalainlain nga mga gas stations sa bilog nga Pilipinas.
0: Samtang sa iban pang balita national, naghingyo sang bulig sa publiko ang pamilya sang Pinoy nga doktor nga gindeklarar missing matapos nga nagluntad ang flash floods sa border sang Nepal kag Tibet sang tinalikdan nga Agosto 26.
1: Sa social media, gidpakita na sang pamilya ang litrato sang Filipino national nga si Juan Carlos Manalo.
0: Sunod sa pamilya, hindi na makontakt si Manalo humarin sa Agosto 26 matapos ang trahedya nga nagluntad sa Nepal.
1: Miyembro sang Tree Care Society si Manalo kagulihing nga na istorya sing pamilya sa atong taligdan nga Agosto 25.
0: Ginpalayag man sang pamilya nga nagabiyahe si Manalo kaupod ang Isha Sadguru Group sa ila Kailash Yatra Tour sa nagluntad ang Monster Flash Flood.
1: Sa gin-release nga dato sa mga otoridad sa Nepal, ika 462 si Manalo sa listahan sa mga missing persons sa diin, nakita man ang ngalan sang Philippines bilang pungsod sa diin nagikan si Manalo.
0: Samtang ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian Huwebes Agosto 27 nga apat ka mga senador ang wala subong nagakuha sang sweldo.
1: Ang mga senador amusanda ay Senador Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada kag Ronald Bato de la Rosa.
0: Pahayag ni Gatchalian si Legarda ang wala na nagkuha sang sweldo matapos nga magpaidalom siya sa medical leave.
1: Voluntaryo naman nga wala ginkuha ni Marcoleta kag Estrada ang ilang mga sweldo bangod ditinado sila subong.
0: Madumduma naman nga si De La Rosa ang nagapanago subong bangod nga mayara siya sang arrest warrant sa International Criminal Court.
1: Sa kalapusan ng balitang nasyonal, nagsaka na sa anong kamay individual ang gumpermado nga nagkalamatay matapos nga nalunod ang motor bangka sa probinsya naman sang Zambales.
0: Inkompirma sa Philippine Coast Guard o kung PCG nga 13 ka mga persona ang nagasakay sa nasambit nga sakayang pandagat sa naglunta ng trahedya alas 2 ang hapon Huwebes Agosto 27.
1: Nalunod ang pump boat malapit mismo sa simbahan nga nalubong na sa tubig sa may barangay Buhawin nga gintatawag man bilang Lake Mapanwepe sa banwa naman sang Marcelino sa Zambales.
0: Doon sa miyembro sang Ita Indigenous Peoples Community gikan sa Sitio Lumibaw ang mga nagasakay sa demotor nga bangka nga nagkuha sang medisina kag pagkaon gikan sa mga health workers.
1: Base naman sa ligasyon, nagapakigbahin sa vaccination program sang gobyerno ang mga ate nga mangin biktima sang trahedya.
0: Nalunod ang motor bangka bangod sa mabasko nga balod kag hangin nga hinali lang naghampas sa nasambit nga sakayang pandagat.
1: Nakakip sa managalamatay among tatlo ka mga adults kag tatlo man ka mga minor di edad.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, kapin 1,000 missing sa Monster Flash Flood sa Nepal-Tibet border. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Nagpadayon pa ang rescue operations matapos ang nagluntad ng mudslide kag flash flood sa border sa Nepal kag Tibet, China sa tanilikdan ng Miyerkules. Suno sa mga otoridad sa Nepal, masobra 1,400 ka mga persona ang gindeklarar nga missing kasunod sa trahedya. Kagpadayon pa inisubong nga ginapangita sa mga rescuers. Base naman sa datos, 5 subong nga hapon, nagsaka sa 472 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa trahedya. Samtang nakilala naman ang Pinoy nga na-record missing matapos ang nagluntad ng Monster Flash Flood. Ini ang ginpilala nga si Dr. Juan Carlos Manalo, ng miyembro sa Trekker Society. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Negros Kendo Team nagdaog sang siyam ka gold medals sa Vietnam. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Nagdaog sang siyam ka mga bulawan nga medalya ang Philippine Kendo Team nga ginrepresentar sang Negros Occidental sa ginpatigayon nga Open Kendo Tournament 2026 sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Nangin kampiyon sa tagsa nga kategorya.

0: Musanday Owen Morales, Jackie Luis Magpusaw, Yolana Chen Marinduque, Lindy Lu Mendoza, Kagluhe Concilio. Samtang ginhingadlan naman ng double champion Sanday Robert Thomas Martinez, kag Joash Sabalyero. Sa piyak na bahin, nakuha naman ni Joniseth Magpusaw ang bronze medal. Luwas sa mga gold kag bronze, napauli man ang Fighting Spirit Award, overall championship trophy, kag tatlo ka championship plaques sang Negros Kendo Team. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, voice actor nga si Peter Cullen nagtaliwan. May kampiyon nga balita o kung may kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
4: Nagtaliwan ang voice actor nga si Peter Cullen sa edad ng 85 anyos. Si Peter ang nagabida sa mga karakter ng Dai Optimus Prime sa Transformers kag Iori sa Winnie the Pooh. Nangin voice actor si Peter kay Optimus Prime sa tong tuig 1984 kag nagbalik sa Hollywood film sa tong tuig 2007 tugtog 2023. Dugang pa nangin tingog man ini ni Iori sa tong 1980s. Kilala man si Peter sa tingog sang Knight Automated Roving Robot sa Knight Rider, clicking sound sa The Predator ni Arnold Schwarzenegger kag pagpangurob ni King Kong. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Uy, iagli na tingog kag K5 Jean. Oh, kabalo kang tingog ni Optimus Prime, medyo dako na nga daw ka sulit na.
3: Kay Optimus Prime, doon ka dako no sa tingog.
5: Abi ko gani, Black American ang nag-VO.
3: Ang
5: voice-over. Kwan gali.
3: Lain gali.
5: Puti gali. Oh. Ilaban nga mga dalagko tingog bi...
3: Mga
5: Black American.
3: Oh, dumadagko man nga mga tao.
5: Kay
3: bilog-bilog ang tingog mo, kaya siyempre.
5: Aray, sample na. Oh.
3: And
5: I send this message so that our pasts
3: will... Pili ko, ano na naguro?
5: Doon na lang
3: naguro sa ano?
5: Nasa na... editing naguro. Oh, pero doon na, may ganyang iya-iya nga siya.
3: Ang doon ang modulation sa tingog na, nami, in fairness. Hindi niya yung pag ano-ano, si ka K5 Rods.
5: Aray, pag ito. Ano na yung ginakwanta kay... In a way, may dadagid man sa.
3: Muna, rest in peace kay Peter Cullen.
5: TGIF mga K5 ba?
3: Kita ko ginato kayo mo sa pagbasa mo kung may rollback next week.
5: Oo, kasi siyempre 4 pesos is 4 pesos.
3: Oo. Bisan gamay na nahabalon tanong.
5: Ang imo yaw?
3: Pinakagamay pag
5: isin na sigur.
3: Wala nyo nalang gintiso!
5: Oo,
3: grabe ka mo sa amon ha?
5: Dapat ani bila. Amon ni problema, BK for 2 consecutive weeks nag-increase from 5 and then nag-4, 9 pesos or 10 pesos ang increase.
3: Tapos,
5: and then sumong rollback is 4 pesos, deficit pata for 6 pesos.
3: Correct. Sige-sige yan yun, hindi na ako magtaas sa dasun.
5: Huya sa mag-shin, no?
3: Amo mang gani. Uy, halong ka mo mga K5, maulano ng chepo subong. Hambalin ba ni Ma'am Bings, hindi ako naman batian mayong tingog. Takay perti, kuno katudo sang ulan. Dira sa may, hindi ni Ma'am Bings, sa may Mansilingan. Oo, sa Mansilingan. Didri sa, muna gani si Miss Ari, wala man to kapuli ka K5 Rods, oh.
5: Oo, kay grabing ulan.
3: Kay grabe man ang inulan. Halo ka mo mga ka-K5.
5: Kaya kaso kang kompleto, sa bayo, pwede sa katulog sa stasyon. Ah.
3: Aligmat sa baha, kagaposible pagsaka sang libel sang tubig sa inyo dalang mga lugar.
5: Sa mga low-lying area sa Bacolod, especially by Purok Langis, Barangay Panukoy. Oh, kay Permi ginada sa may
3: kadamagulan.
5: Suba-suba. Ano
3: ining kadamol sang ulan. Sigurado, gina may mga porsyon naman nga mataas. Tiyalo ka mo dahil, especially sa mga motorista naton nga nagapauli subong hapon.
5: And always get the remind sa mga motorista, especially nakamotor, kag sa mga dalan nga gina-repair, blaka tinga ulan, hindi mo makita nga may mga gin-repair na, may nagaungot nga kabilya.
3: Nan.
5: Extra careful. Halong please, lang tawa mga signages.
3: Halong ka mo mga ka-K5, halong sa pagpuli, no?
5: Lastly na lang, halong sa buho.
3: Halong sa buho. Eh? Happy weekend. See you on Sunday. K5 mo yetong dalago ang mga balita sa mga Biyernes, Agosto 28, 2020 sa
5: iyo. Bante man sa adlaw sa Domingong palibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
3: Sa pangalan sang Bugos ng Pwersa, sang numero unang estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si K5 Jean Shakita.
5: Kaman si K5 Rod sa Palma.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Mayong gabi sa mga tanan, mga kautoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 kabarangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 kabarangay, sang Bakulod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gihapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin tapos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalip po ito, kami po'y dumudulog sumuli sa inyong banal na lukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sanalip pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan, kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So created nga sinless, perfect, but unfortunately gulpiada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino nga siya nagrebuilde batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot, ang tanan nga mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot sang Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga na sobrahan na pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once save, always save. Dumudumun daw na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga aman. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, atong ginabasa na sa 2 Pedro Kapitulo 2 Versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi na naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa na kagwas arka, pero sad to say nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sang Tower of Babel hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katauhan sang Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, dumog sang anghel, kag na siya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya mag buhi botambalon. Once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imo nga pagtuo sa Dios. Padayon ka nga pangalagad bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi. Ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo kag nangin madinlag-on ka. Kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinlag-on ginbayloan or ginisla ng iya pangalan nga Israel. Sama na ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo nga kun sila magpabilin nga tutong sa iya. Ang katawhan ng Israel kung magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan. Lamang subo-subogin nga kasaysayan kay napusta siyang Israel, pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel hasta nga dito na sila sa kalasangan sa kamingawan. Dayon napusta siya sila, paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi napusta siya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napusta siya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napusta siya gihapon siya. Naman, amo ni ang aton subong nga basahon nga mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 bersikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir. Siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa bersikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia gani si ka napulo nga adlaw, sa ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor, nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ika-11 katuig sang pagahom ni Sedekias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sedekias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados kakaluluoy ni sa hari. Nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagiwitan ni siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor ang hari sa Babilonia kag nadakpan kaginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldado si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Bib, Ribla sa katdutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe, no? Kaga, gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonya. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonya, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na katun makita mga kutor ng kabiyana. Si Sidikias portin siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Dayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon. Ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonya. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonya, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonya ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid ng mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol ng mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonya ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan ngayadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangki sang tubig nga nahimo sa saway ngayad tuman dito, kag gindala nila ang tanan ng mga saway sa Babilonya. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan o suludlan sang abo na ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap na ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador na ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga yahong na ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan ng mga sangkap na saway na ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan sang mga baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga suludlan sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagtagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi, may bahin nga saway nga may katason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini, may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi, may 1 ka gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tao nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing pito ka mga manublay gay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag sa isinta pa ka mga tao nga importante, gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya, nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda, gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan mag-uturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton isamaray siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin dito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikulo 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babilonya. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upon sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaris siya sa iya kagalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So, amo na niya ang record diri magkuturan, baka masubok-subok nga kaimtang. So, ang point diri, sa ato ng ginatunan, klaro, nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babilonya, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babilonya na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos Nagawa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, nauli po naman sila siyang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga nauli po na sa kaliwatan sa Huda, nauli po dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao anang BC, meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansor sa propesya. Dayon sa dari niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dako gid nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makauturan? masubo gid. Mana nga ang record ba diri? Kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16 dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30. Direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman kay ginpakamalaot, pero aton nga basahon. Sunod sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inog pahuway, kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyong basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Atong liwaton sa kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangon ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbalanabantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan. Kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinagoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1-3, ang katumanan amo siya mismo nga dire siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpating amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halin na sila sa pag-aulipon sa Babylonia, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman kay ginsikway, pero dire natuman ang propesya, pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang rason amo naman ni dire sa ilang istugilanon, ha, paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba kag nagsiling sila, indi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya, nagsabat si Kristo sa ila, sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagulingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan, sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta, kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab, akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya, kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga, wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagna. Kag wala gid sa ila sing ginayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then, sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadiin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang magabot nga Mesiyas kaliwatan man kuno ni David amo man ang pagtuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday, hindi lang mabaton, samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, hasta 39, amunan ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kong tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mababay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tub-tub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabukgin sa ila nga hindi dapat tani matabok. Pero ang aton diring istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kung naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kaya diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang minikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita, nagkaladula bisan pagani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad nga man. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad nga man. Kay ginhambalan na sa Ginoo nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang asala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkatoran mag-aibinan ang aton nga mga minutos, natapos na. So tapos unta ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangandal, ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay ilonggo nga version sa atong weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa bugos nga kalibutan. Ako naman si Pastor Luis Ito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinigaton programa ang pagtuon subong. Kagari ang aton ng mga season, mga batikan, ng mga bisita, mga kauturan. Hindi ni sila bisita. They are always with us, mga kauturan. Sa aton na pagtuon, si Sir Israel Garson, originally Halin Salete, mga kauturan. Isa siya sa aton mga professors sa aton nga School of Arts, Sciences, and Education. Diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa inyo.
1: Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan naton nga nagasunod sa sininga programa ang pagtuon subong, kabay nga andam naliwat kita sa pagpamati kag pagtuon sa sininga leksyon nga perti ka tahom sa sininga semana.
0: Yes, and that's correct. Tahom sa atong leksyon, mga kautra. Ay kadwa nga akong pakilala sa inyo si Pastor Delbert Intapan ang perme naging ninyo siya mabatian, mga kautra, and you have proven nga kanami sa mga punto niya nga ginashare sa atong leksyon kada semana, mga kauturan. Siya ang aton nga senior church pastor sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental. Pastor, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir. Mayong adlaw sa aton mga kabiyanan, mga kauturan nga nagapadayon sa pag-sunod sa sininga programa kag sa pagtuon sa aton Eskwela Sabatika sa sininga adlaw.
0: Yes. Hari na kita, mga kauturan, sa leksyon 9, halin sa Agosto 22, tub-tub, Agosto 29, Love-Driven Ministry. Apang sa hindi pa kita mga muyo, mga kauturan, hara kita sa YouTube, kag sa Facebook, kag sa New K5 News FM, kada alas 9, alas 8:30, tub-tub alas 9 sang gabi, Biyernes sang gabi, mga kauturan. Aton ni ko ang aton mga ulo sa siningation. Iyari kami Ginoo nga palapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka Dios. Amo ni ni ginatugyan nga pagtuon sa sinigid nga tion Ginoo. Kabay pa ang pinakamanami amo ang magagwa sining amon discussion sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Sir Israel ang aton sansaran nga teksto.
1: Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 nga nagasiling, kay gikan sa madamo nga kagpipitan kag kasakitan sang tigipusoon, nagsulat ako sa inyo nga may madamo nga luha, indi nga kamo pagapasubon, kundi nga mahibaluan ninyo ang akon bugana nga gugma sa inyo.
0: Yes, Pastor Delbert and Sir Israel, si Pablo nag-enumerate sa iyang mga, by the way, ari na kita sa ikaduhang Korinto. Si Pablo nag-enumerate sa iyatanan ng mga kapipitan, sa iya mga naagyan ng mga kasakitan. But yet, wala ini naghatag sa iya sang discouragement. Padayon siya nga naghimo sa iyang bulo aton. That's why he was able to write Second Corinthians. Yes, Pastor Delbert.
2: Dari mo makita, Pastor, na ang mga pag-antos ni Pablo.
0: Yeah.
2: Pero samtang nag-antos si Pablo, dira mo mabatsyagan kag makita kung ano kadalom ang iyong pag-igog.
0: Yeah. Kanami, ano kadalom sa iyo? Yes, Sir Israel.
1: Sa kadamo sang agian ni Pablo, Pastor, no? Mga kasakit, mga pagtilaw, pero wala ni nagapauntat sa iya sa pagpadayon sa iyang bulhaton. Kag siguro ang pinakarason sinitungod sa iyang hapiit nga relasyon sa Ginoo.
0: Ang isa gid sa mga rason nga despite kapila siya na lunod sa salakyan, ginabakol siya, ginahaboy siya, ginpreso siya, ara siya sa kapipisa dalan nga wala damo sa makakatalagman. Ang nakatagid sa iya nga ang padayon siya, it is because of his personal relationship. Personal ganyan na experience yan si Kristo, nakita again sa iyang pananawang. That's why, amo na ang kanami. Yeah, Thanksgiving, Pastor Delbert. Ano ni ang punto ni Pablo nga ang sa sulod si ni mga kapitan, yet, aralan gyapon ang pagpasalamat sa Ginoo.
2: Kung aston basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 7, at Kapitulo 1, versikulo 3, hasta sa 7, makita natin rin si Pablo nga bisan sa iya mga kapipitan. Nagpasalamat gyapon si Pablo. Kay dira niya mabatsyagan ang pagpasaguli, consolation, kag ang comfort sa Ginoo.
0: Yes.
2: Kag kung paano mo mabatsyagan ang kapipitan, may rason ka nga mag-comfort sa iban kung imo na
0: again. Yeah, again.
2: Ang mga kapipitan.
0: Yes, yes, yes. That's correct. May isa sa di ka punto, Sir Israel, share the comfort.
3: Share
0: despite
3: the comfort.
0: Sa imo kapipitan, yet you have still the reason to share. Anong punto dra?
1: Kay kung imo nga na-experiensyahan, gid Pastor, kaangay ni Pablo, na-experiensyahan niya ng mga kasakit, mas hapos sa iya magpalipay sa mga katawhan nga naka-experience man sini.
0: Yes.
1: So kung sa, kung ara sa imo, mas hapos nimo ma-share.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Kaya nagian nimo,
2: yeah.
1: So kaya nimo liwat magpadasig sa iban.
0: Amen.
1: Kay ikaw napadasig man tungod sa dugma sa Ginoo.
0: Oh,
1: sa,
0: in other words, pareho ka mo sa patos. Mm. You will wear the same shoes.
2: Yeah.
0: I mean, you are in the same boat. Ay, imo lang nagyan. Nagyan ko man. Ayaw mo ba? Di paano ka nga nagbandira ko? And then you share the blessings nga. Sa hardship, you will be able to encourage people. So, amo ni, ang mga Korinto, grabing kapapitan nila. Si sobra pa si Pablo. But Paul said, yes, again ko naman. Oh, and then let's rejoice because wala man tamay mo, but let's rejoice in Christ. Pastor, you have some more.
2: Sa sininga punto, Pastor, no? Ako, I can deeply relate sa mga istorya sa mga persecution, sa mga pag-antos, missionary work nga ma-experiensyahan. Kag ma-touch ta, kag kung kisa gani, maluha-luha ang ato mga mata, kung 30 na gid ang iya nga pag-antos. So, in this sense, sa sininga bagay, ang aton pagtuo become a matter. Nangin realidad siya through our missionary journey and story. So, pag kag-abot diri sa naunang Korinto, Kapitulo 1, 8-11, bisan pa gani si Pablo, I don't know, sir, no? Bisan pa tumuluo si Pablo, pero sila niya gintilawan kami beyond our strength. Lakas, subras ang sa amon, ikasarang. Kag sila niya, bisan pa gani, we despair death. Niya, bisan, life. Niya, pasalabihon ko na lang, mapatay, kaysa sa pag-antos. But then, ang naghatag sa iya sang paglaom is the resurrection of Jesus Christ. Kag another point that really helps the believers of the church, again mention niya sa verse 11, is the corporate prayer of the church sa iya mga kauturan nga nagaantos.
0: Yeah. May mga panahon nga ga-wish na lang kita, gandong tani, mapaway na lang ko. Kada hindi nagid kaya. And then Paul experienced that several times. Yet, ang naghatag sa encouragement is ang iyang love for the world, that God, that Jesus. Simplicity and sincerity, sir. Ano diri ang punto ni Pablo diri?
1: Sa diri nga lesson na to sa Mandi Pastolo, atong makita ang pagkasinsiro sa pag-alagad ni Pablo kaupod sa iban pang mga manugbubuhat, no? Nga nagipakita ginila dito sa mga church members sa Corinth. Nabisan pa ang iban nga mga kauturan dito, may paglantaw sa ilang questionably, kaya abi nilang si Pablo, kaupod siya mga kaupdanan, hindi sincero. Pero ginpakita ni Pablo diri nga sila, may ara sila sang purity of motives. Kalimpyo o katinlo sa motibo nila. Ang ilang intention sa mga katawhan.
0: Yeah. Pastor Delbert and Sir, gin question ni sa mga Corinthians. Kaya ang isa sa ilang question, nga nagsaad si Pablo, mabalik siya.
2: Wala siya kabalik.
0: Uh-huh. Gin question nila ang sincerity. So, ang inhimo ni Pablo, nagsulat na lang siya. Nagsulat siya. Dito sa iyang pagsulat, he was able to explain and convince the Corinthians nga ang iyang tuyo is pure. Ang motibo niya is pure. That's why amuning at tunturan sunod ng mga nadlaw nga nalipay si Pablo because the Corinthians were able to understand sang iyang motibo. That's why sila niya, it's just a matter of simplicity and sincerity. Because there is a saying, simplicity is beauty. Pastor Delbert.
2: Opo, sir. No? Regardless, dirita man makita nga si Pablo, out of love ang iyang gigapag ministry. Wala siya sang motive ng iban, wala siya sang self-interest or ano nga posisyon na iya ginahingabot sa iyang pag-alagad or in a recognition nga dapat ipahatag mo sa iya. It is because he is sincere. He is questioned. His authority as a disciple is questioned. Kay nga nung nagsaad ka, wala
0: ka nang tumang.
2: So, what is your motive? So, in church leadership at times, we as leaders, despite how sincere we are,
0: sometimes.
2: Damo, I know you have been my president. Yeah. I do believe that there are instances that ang imo yung pagkasinsiro question on even without basis.
0: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, kaya mangita lang sang mga diferensya. No? Not necessarily on the work, but on the person.
2: Yeah.
0: Sa muna si Pablo. So, hindi sa Buluwaton, but ang kapagka-persona ni Pablo. Yeah. And that's it. So, siling ni Pablo, okay, salamat kay inyo na ang pan. Kag inyo na insindihan nga wala kong nagpaabot sang sweldo. I have no other ulterior motive behind. Eti kung isagay mo kita, may arak kita ng mga plano on the other side eh. Sa piyak sina ang inaimuta, may mga ulterior motive ta nga buhaton nga resulta sa inaimuta. And that's it. Si Pablo wala. Yes, Pastor.
2: So, we might do things. Si Pablo, naghimo siya out of love. Pero, we might do things because of goal. We might do things because of recognition.
0: Yes.
2: We might do things tungod sa lain-lain ng mga motibo nga nagatulod sa aton sa
0: Pablo. Yeah.
2: So, but for Paul, with simplicity, ariman ko.
0: Mm-hmm.
2: Basta kay amo lang na yung rason ko.
0: Yes.
2: Bahala kung ano ang irason sang iban nga mag-misrepresent sa akon, basta amo lang ko na.
0: Amo lang ko na.
2: This is what I am before God and before you.
0: Mm-hmm. Yeah. May nagdugang ka, sir.
1: Kagyambal diri sa ikaduang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 14, Pastor, no? Nga si Pablo, he was sure that the uprightness of his words, intention, and action. Kabalo siya sa iyang ginahimo. Nga maski may mga naga-question sa iya, pero kabalo siya sa iyang matutuod nga intention. And sinipan niya, these actions would be made clear in the day of the Lord, Jesus Christ. So, kabalo si Pablo, nga maski may mga question sa iya, mapadayon siya, kay mismo siyang kagalingon, kabalo siya, nga siya sincero sa iyang buluhaton.
0: Yeah. Wala siyang motive behind. Yeah. Changing plans for love, Pastor Delbert. Anong natabo?
2: So this is the amuni ang pinakamayor nga rason nga si Pablo
0: ginakusar.
2: Ang imo motibo lain. Ang imo intention lain. Kay kung kuntani ang iya nga panakayon from Macedonia to Corinth na dayon, pero nagkadto siya sa Ephesus. And,

0: pagkamayuhon niya nga hindi siya dito magkanto presente kay may ato dito problema
1: nakatalagman
0: nga hindoon ma-explain lang siya through letters because it is good for you.
1: Yeah.
0: He is not thinking
1: para sa akin.
0: Para sa iya. Kundi para man sa katawahan nga iya ginaatipan. It is good for you. Hindi ko daanay magkanto.
1: Hindi ko daanay magkanto. Kaya hindi pa right time. Yeah. Because God has a right timing and the right place as well. So siling ni Pablo, para ni sa inyong kayuhan nga wala kundira.
0: Yeah.
1: Pero sa wala pa ni magabot ang sulat ni Pablo, pwede ginang ilang question. Yes. Sir Israel.
2: Yeah, check to me na, Pastor, no? Kay, siguro ang katawhan sa Corinto, nagahulat man sila sa pagbalik ni Pablo. Pero si Pablo, base sa iya nga previous nga experiences nga katungin sabdong niya ang sala sa sulod sa iglesia,
1: yes,
2: may iban nga mga kauturan nga medyo ang response is hindi pa andam. So nakita na ni Pablo nga hindi pa sila preparado. Amutong ang iya nga way, nagapadala na lang siya sa sulat, nag-explain kag tsaktong ito nga para gid sa ilang nga kaayuhan, hindi para sa kay Pablo.
1: So dira nakita nila nga Paul is indeed sincere.
0: Sa diri man na punto, Pastor, ako nakita nga the peril of Paul, na ang katalagman diri ni Pablo, hindi lang kay sasagwa kag ang mga shipwreck, kag ang mga pagbakon sa
1: iyan.
0: Ang katalagman ni Pablo is to be in the midst of Paul's brethren, ang hindi matuod ng mga kauturan. Kaya sila niya, damo sang gahuo, damo sang gahuo. Pero wala tagahuo kag hindi, kundi nagahuo lang ta sa Ginoo.
1: Yes, and that's correct. Awa ko nami pa. Bali nga itong ginalagas kita sa panahon. Forgiveness and reaffirmation. Okay, before na kunin at examo, Sir Israel. Okay, so muna. So imbis nga si Pablo nagmakadto, nagsulat na lang siya. And then, karo, nagpaabot siya. Kung ano ang resulta sa sulat. So amutong siling mo kayo na nga gawalat siya kay Tito, kung Tito sa English. And then, trying to determine what's the reaction of the Corinthians.
2: Sa pagpadala ni Pablo, Pastor, sa sulat pagkadto sa Corinto, samtang wala pa na nabalaan niya kung ano ang response sa mga katawhan dito, may ara siya gina-feeling nga kabugaton sa iya nga tagipusoon. Mabasa naton sa aton nga lesson. Pero sa sininga panahon, sang na-receive niya ang response sa mga katawhan nga which is positive, nalipay, no? Nalipay gid si Pablo. Kag siling dire sa aton nga lesson, ano ka nami o ano ka importante kung ang mga kauturan nagasuporta man sa mga leader kaangay ni Paul. Kag siling padre magahimo ini nga mapamag-an ang buluhaton, no? As church members we can make their work much easier than it is. Yeah. Kung nagasuporta sa mga leader.
1: Ang una gani nga Sir Israel and Pastor, after sining nagsulat siya, eventually wala man tayo nakabalo kung pilagid ka mga binulan, si Pablo nagkadtugin to fulfill his promise. Kagti, iagid gin-implement ang church discipline. And then, ang church discipline, it is redemptive na klase. Wow. Pagano. Yeah, Pastor.
0: Sa siningang atakma, Pastor, no? Si Pablo, his motive was question. And yung authority man gin-question. Pero, he minister out of love sa mga offender. Sana sa lingon na, Pastor, naunang Corinto, Kapitulo 2, versikulo 8. So, tama na ako napatawad siya. Tama na sa iya. Sa lingon sa versikulo 8, so, liguno niyo liwat ang inyo gugma sa iya. So, sin must be treated, but should be treated in love.
1: In love. Kaya mo nang natawag nga redemptive discipline. Yes. Hindi kay punitive.
0: Oh,
1: okay, kung masiling punitive mga kauturan, nga wala na, guwa ka na kamo, kay wala na kamo pulos, hindi na kamo. Pero ang redemptive is disciplinahon, pero inang hapo-hapon ang ano niya, ang sala, mga kauturan, ang kasakit. Yes, wala na. Gitaris sa Thursday. Triumph in God's love. Balik ko sa iyo, Pastor Delbert. Anong boats ang triumph in God's love? In Christ, I mean.
0: In Christ. So, dere, Pastor, no, nakita na ito ng sitwasyon nga si Pablo sa pagsugod niya sa ikaduang Korinto na piutan siya apang dere sa pagkakaroon na

0: Batsa kanya ang pagdaog sang buluhaton sang Ginoo paagi sa iya mga pag-antos tungod kay siling niya napakilala nag-open siya sa Macedonia pero samtang gahulat sa to kay Tito nagkanto siya sa Troas pagabot dito sa Troas nga ginakalipay ko nga ang pagkilala kay Kristo sang mga taga Troas kaangay sang kaamyon so nga sila maghibalo sa kay Ginoo nga so kung kita nag-suffer may patience kita kag nagapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kag ginapadayon naton ang buluhaton sa Ginoo the perfume ang kaamyon sang aton pag-alagad it's not only hindi lang ang theoretical kag ang doktrina naton kundi kung ano gid ang aton himuon amo ang mag-attract sa mga tao nga hibaluon kung ano ang paglaom nga ara sa aton
1: yes and that's correct that's why isa before na ko tag sa imo sir ang isa sa mga nanamian ko sininga nga attitude ni Pablo nagahwat-hawat siya nga nagapaabot sa kay Tito nga maabot and then magdala sang balita either negative or positive te pagabot ni Tito ya gapaabot siya nga kontra na hindi ka na to pwede but on the other side nga Paul, grabe, nalipay ang mga kauturan. Nami sa imo sulat and then they received nicely sa imo nga explanation. Wow, amo manabla, kita ng mga leaders, kita ng mga, kung itagaan ta sa upper mission, daw nagabuhi ang aton, ano ni, ang aton kalag nga daw mapatay na. That's why sila ni Paul, yes, that's it. That is victory. This is wow. A great victory.
2: Great victory.
1: Triumph in Christ. Mm-hmm. Yes, sir.
2: So, ang ginbatsyag ni Paul nga kabugaton sa iyang katagpasoon, Pastor, na bayluan sing kalipay. Naghambal dira sa itong lesson, kalipay nga naglapaw, no? In a burst of joy. Mm-hmm. And Paul affirms that it is God who always leads us in triumph. So, ang Ginoo gidiya ang nagadala sa bulaton sa kadaugan. No.
1: Yeah, and that's correct. So, triumph of God's love. May mga kuisa, may mga shortcomings kita, yung mga pangulo sa iglesia, eh, hindi magita perfect.
2: Correct.
1: But at least, kanami lang balang, later on, people will recognize na ang aton nga failure was not really intentional or it is not our making. Yeah, but it is out of the situation. Hindi na pwede kaya muna may mga negative nga result kung natong gid pada yun. Yes, you have some more, Pastor.
0: Yeah, well, sir. No? So, dere makita natong si Pablo nga his triumph is not only his personal triumph, it is the triumph of the church and the gospel sa sa panahon. Sa iyang experiensyahan. So the more nga kapipitan ang iya maagyan, the more manikalipay ang iya mamatsyagan sa kadalagan.
1: Mga kauturan ka namin, ang buluhaton sa Ginoo basta buhaton ta sa gugma nga wala sang kaping kagulang. Wala kita sang ginapaabot, wala kita other intention. But just to work the work of the Lord, mga kauturan, mabuti ng panahon. Even though we might be misunderstood, but a day will come na we will rejoice. Yes, sir, Israel, imong last day.
2: Ang ministeryo pagi sa gugma, Pastor, no? Magalangkob gid sa kadaugan. No? Kaangay ni Pablo, kita usab ginatawag sa Dios alang sa pag-alagad nga matinud-anon. Pagpadayon luyo sa mga pagtilaw, luyo sa mga kapipitan, kag aton higugmaon ang pagministeryo. Kag aton ibutang sa aton nga tagipusoon nga kun ara kita kay Kristo, may ara gid kadaugan.
1: Yes, amen. Pastor,
0: sa mga kauturan nga may pag-antos, kag kung kaisa maghasiling na ta sa aton kabuhi mismo nga daw mas maayo pa ang magpahuway kaysang sa magpadayon. Ang siling ni Pablo, ang makahatag sa aton sang paglaom, amo ang kamatayon ni Ginoong Hesus nga siya nagkabuhi bisan pa sa mga matay.
1: Yeah. Mga kauturan, ining atong mga pag-antos si Pablo,
2: amen.
1: Pastor, Israel, nakibalong ang iyang pag-antos, wala lang kumalingki sa pag-antos ni Kristo. Imagine si Ginlan sa sa Diyos. Imagine din pakawiyan sa Tunga. Yeah. Amo man ang sa aton na kauturan. If ever we feel that we are suffering, mga kauturan, doon dumunta nga wala lang may kumalingking sa mga pag-antos o ginantos sa ating manluluwas. For the sake of our salvation, for the sake sa kaluwasan sa aton mga hinigugma, padayon kita mga kauturan. Because there is victory in suffering. Nagahatag sa aton nila sa maturity to handle sa sining kalibutan. Because one day, when we will be in heaven, no more tears, no more suffering. So hindi pa si Pastor Delbert magkapagamuyo. Rakunan ni pasalamatan si Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marubel Hiruta Lorin, Sister Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anile Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumer, Phil and Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Junjun Luciano and Ma'am Goldie, Juliki Jr., Ido and Femi Don Bandes, Sir Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamuna, Tamoni Cag, Dr. Irwin and Doctora Rhoda Hardinico. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa inyo, Pastor.
0: May gugmaon kag dalang panamon ni Dios. Kami sa imo dagadagop o Ginoo kag amon ginapatuhoy sa imo ang amon mga kabalaka, ang amon mga pag-antos kag amon mga pagpanghangkal. Nga sa diin ginatilawan kami labaw pa san sa amon ikasarang. Apang sa kusog kag sa paglaom, ginhatag sa imo bugtong anak na si Ginoong Hesus, amo ang magahatag sa amon sing paglaom. Kag magapadayon kami sa gihapon sa sining nga pagbatas kay dili madugay amon maangkon ang kadalag-an dira sa kay Kristo. Kag ini mangin maamyon nga tululukon kag tilinguhaon sa mga katawhan sa palibot ang pagkilala sa imo. Itugot sa amon o Dios nga ining pagkamadinalag-on kag ang espiritu ni Pablo amon maangkon gikan karon tugtog sa adlaw sa imo pagpahayag ang among ginapangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Amen.

Natapos na ang atong pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo